0: Santhol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santhol Plus Gold Herbal Capsule og Santhol Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhol Plus Coffee Mix. Ang Santhol Gold Herbal Capsule, Santhol Vitamin C og Santhol Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting.
4: XFM.

0: alas 8:07 na magkalitawan na itong oras, mga katropa. Siyempre, kaubagyapon niyo, katropa, ang Ruel Dumantay.
1: O, katropa, ang Chris Ligaspi.
0: Walang iba, di lang pa-istoryahan ng angkor. Ay! Rapi! Ang wantahanan congressman is Attorney Nats Ocado, mga katropa.
1: Odocado.
0: Odocado, dahi. Sorry. Attorney Nats Odocado, gilink ang pangalan, mga katropa.
1: Nga
0: kumbaga, Duterte supporter ko, no?
1: Uy. Kung wala lang din nagbutog ko, supporter na.
0: Siyempre, atong paningkamutan nga matawagan, mga katropa, si Attorney.
1: Para matubag niya.
0: Para matubag niya ang mga akusasyon. Actually, nara siya initial ng tubag na iyaming gidenay kaya hindi ba siya membro sa House Committee on Justice?
1: Gani man.
0: Pero sige lang, atong paningkamutan nga matawagan, ma-interview ang wantahanan representative.
1: Bita. Basta maklaro ninyo ha, kining amo adre, wala ginuminginatanaw nga kanabang laing nga naana siya habig sa kanabang entity sa ubang media outlet. Ang amo adre, ang balita nga atong mahatod sa inyo ha, para diritso gud mismo sa katong from the source gud kung sa katinuod na
0: para maputol po ring hungihong po natong mga tirada diya sa uban na po doon niya. Kalaban ko noon na muna, hindi naman ang kalaban noon diya.
1: Wala may kalaban
0: ka mga buutan na mo dari
1: pinangga na mo tanan noon sa din.
0: Mami tao nung resulti, do not burn bridges.
1: Gani man. Do not do unto others
0: what others did to you. Yun, ara may mga rason na wala pag sinabtanay. But past is past.
1: Gani man.
0: We have to move on with our life.
1: Correct.
0: Sabi tao, mapabiling ka ka na bang diha sa buwang dating kinabuhi, mga katropa, nga wala na yung payo. Ayaw, buhi.
1: That's very dangerous.
0: Dangerous ka na. So, hindi ta move on ta.
1: Gani man.
0: Sorry. Ay.
1: Magtinabangay ta.
0: Magtinabangay ta para sa ikaayo sa kadaghanan, mga kaigalaan.
1: Correct. Pwede na kamudaga, congressman ba?
0: Normal magandang sometimes with our former, we have to separate lives for the benefit of everybody.
1: Correct.
0: Pero that to the extent nga,
1: magkaaway.
0: Nga, makikaway, makidumot na lang yung kita.
1: Walay pulos ang atong
0: sinsul din rin. Muna ginasulti na mga katropa, nga God is good all the time.
1: Correct. Mawadaan magun og value ang atong ginasulti nga word of the day sa matag-adlaw kung di na ito na ikinabuhi ang pulong na itong ginasulti.
0: Actually, naigo ko din mo itong last ng mga programa nga ano na, limta na, okay. Ano magkukausahay ko? Kanang lapog, kagbaba, magkalagot.
1: Para sa magkayuhan muna tanan-tanan. Kaya kung mabit-bit kang kasakit, di ba? Ikaw man una ang apikado.
0: Pero ako lang klaruhon na, dili ko magpastor, ha?
1: Dili.
0: Apikado
1: lang siya sa kanang reconciliation.
0: Alas susunod sa ato oras. Ato gisgutan karon. Ano bang nagakaitabo o the trending nga mabuhay underpass?
1: Agoy!
0: Ano bang kung nahitabo?
1: Sige, explain na to.
0: Sa social media, syempre, pati XFM, nakapost ni ini mga katropa.
1: Oh.
0: Pero in fairness, after amo pag among gipaningkamutan nga makontak dayon si Congresswoman Sherlyn Banias Nograles. So after that post, nag-repost dayon og update ang XFM.
1: Oh.
0: Og dito naitubag dayon ang atong Congresswoman.
1: Oh, di ba?
0: Oh, nya kagapong adlaw ato pong gi-interview. Kay aron nga mahatag og pagpaklaro, mga katropa.
1: Na.
0: So karon, di na to. Di man gina to ikalimod. Politics has always been a politics.
1: Correct.
0: Moro gyud na ang atong mga ingon, mga katropa. Dili man direkta ang mga kalaban niya sa politika, ang nagapagawas niya og mga mensahe, but it's affiliated with sa kalaban sa politika. Normal na siya. Normal na siya, mga katropa. Labing pa, susapit na ba yan 2028, duha ka tuig na lang.
1: Na. Mo ganin, animaho ng politika.
0: Pero siyempre normal na, katropa Chris. Mga maginikinaiya sa mga Pilipino, tanawa rin, nasyonal, malang ganidaan, layo pa kayong eleksyon. 20 mao pala yung pagsukod.
1: Di na manarbaho.
0: Nakapungko sila, magsige naman ganig, minirahanay.
1: Ano lang, unsay kalambuan sa
0: pero ato lang ipahimang no, sa mga politiko, okay ragid na. Basta di lang yung mapasagdan ang servisyo ninyo sa katawan.
1: Katong unan yung ipanumpaan ba? Manerbisyo mong tarong, asa naman to?
0: Wa may problema diha, pero magsigi mong glanis diha niya, wa mo yung ipangbuhat. Sama nini nga tong administrasyon na may gipang buhat pero temporary always
1: ban end.
0: Darita, darita. Di na to'y kalabod bangol katropang Chris ng social media karon. Grabe yun, kapaspas ang impormasyon.
1: No.
0: Paspas kayo eh, mura magkilat, mura sumbra, mura sa radyo baktas mga katropang.
1: Napag-improve.
0: Oo. Apan kuyog din nga risgo ang karing sayop nga pagsabot.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagmanipula po sa kamatuoran. Ang baguhay lang pagkatap sa karaan ng public notice, bahin diya sa public sa mabuhay underpass. Actually, pag kita na to ani, wak magita kabalong karaan gini ka, wak magipitsa.
1: Wala pizza ka
0: na. So, karon na imong tinaw, nga panaglitan, kung giunsa na to paggamit ba, ang usa ka karaan nga issue aron paghimo og negatibong istorya.
1: Tinuod.
0: So, dari sa po sa XFM, atong yung giverify. Di ba, paggawas, pagbuto sa mong balita, atong giverify, atong gitawagan ng kongresista, kaya wa man tayo access dito kang Vicente Law kay Lisud, makaya din sila interviewon. Itong una pag yun, dapat ko speakas, disperting ni Sura yun. So, naitubag ang kongresista, ang iingon is karaan na, o so be it. So, ang dakong hinungdan sa kalibog karon mao ang kakuwang sa pizza, sa mong notice. Hinungdan nga sa yura yun kayo kining gituuhan sa publiko nga bago kining nga panghitabo. Bisan pa man, nagpasabot na ang kongresista nato kasi Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles o kagapon na napoy mensahe ang kontraktor nga si Vicente Tilaw nga karaan na kini nga abiso o nasulbad na ang problema sa tubig. Ang maong insidente nagsilbi gabong leksyon nato karon mga katropa. Ang klaro o kumpletong detalye sa mga opisyal nga pahibalo mahinong danon aron malikayan ang sayop nga interpretasyon.
1: Bitaw, mo na siya pinakauna. Unya asa man ang kinsa man nagkulang ani? Kontraktor gyud. Kita na ko sila ang naay responsibilidad nga ipahibalos katawan nga kining maong public notice is dated last year pa. Nga kung nag-usuban mo og size diha, nagpadako man mo og font, giapila ninyo pizza kay ana ba dili di mo malayo sa kamatuoran ng tao malibog yun.
0: Correct.
1: Labi na kung walay pizza so nag-confuse sino sila. Binako og tuloy-tuloy ng proyekto niya nganong gipaundang man motoy kung kuminto sa aton license, di ba? Una nga ang paningkamot sa paghuman sa mga proyekto karong tuiga usa ka mahinungdanon nga lakang alang sa hapsay nga dagan sa trapiko ug ekonomiya. Tinuod ba na? Samtang katungod sa katawhan ang pagbantay sa mga proyekto sa gobyerno, pagpakatag o malicious ang pagpakatag o malicious nga impormasyon dili makatabang. Og siyempre, himuon natong makamugna lamang kini og walay kapuslanan nga kahuliyang ang pag-angkon sa kontraktor sa ilang kakuwang o ang pagsalig sa kongresista o pagpasalig sa kongresista nga on track ang proyekto angay lamang tagaanong higayon. Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan dili makitaan sa mga tirada sa social media kundili sa higayon nga ang maong underpass mapuslan sa publiko o sa kaprueba nga ang tinuod nga kalambuan dili mapugnan sa bisan unsa nga matang sa politikanong pagpangatake.
0: Yan. Actually, dugay na kayo ning underpass. Dili na nato pwede nga. Nganong gi underpass po na, dapat overpass po na.
1: Nah.
0: Sama sa kong giingon kaganina, mga katropa, 2016 pa lang, ananay request for underpass. Gikan diya sa hawanan, sa bulwagang hawanan diya sa sangguniang panglungsod na to.
1: Huwag gina siya, kanang dokumento'y nagsulti, ana, nga agibutuhan na sa mga konsehal na to, ang mga leader sa syudad, dili basta-basta wala na sila, maghimuhimo lang diha, o ilahalang opinion, kundi ni-undergo gina siya, o deliberation, pagtuon, nga unsa may angay, nga dapat himuon diha. So, kanang maingon ta nga dapat i-overpass na, o pwede man na, inyo man ang opinion, pero tanaw na to, unsa'y legal nga bahin, ana. Okay, basig masayop ta, nga ibaw pero unsa ba ang girekomenda sa ato mga eksperto nah. Mo man ang lisod ya
0: nga 2019 po anay another request ani nga lagi pagitaan og budget ang underpass then tong pagpugko na ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles 2025 there's another request for budget tong Congresswoman na siya o actually na approve siya nya kay syempre naputol man ang yabado na ang budget that time o gisugdan na ang construction
1: na
0: pero nagsugod ang construction gyud dili na si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang congressman.
1: No.
0: Ang congressman na si Tonton Acheron na.
1: Mm.
0: The attorney Ton Acheron was being the congressman. So gisugdan ng maong proyekto. Sa nakita na ko din ni mga katropa, dili man nato ginapasigin lang si attorney Ton, I

0: karaan ni aging tuig pa ni. At least dihatag ko katinawan mismo si Mr. Lau.
1: Gani man. O syempre naundang na po itong mga spekulasyon sa uban. Dapat ako lang ba, naalala ko i-comment ha. Once you are nga imong i-assert ang imong facts o kanabang imosang i-check ang imuhang information bago ka muhatag o information sa public. Kanaman, mudro man ko ka o sayop nga information. Ibig sabihin, mura po kag walay klaro, di ba? Amo mo reflect mo na sa
0: imong. Ano, dili po na ito mamahay. Kaya tinuod bang yun? Nga na'y suspension sa mong letter. Ang problema lang yun, walay date.
1: Nalagay mo lang.
0: Walay date. So di po nato mamahay. Ang nagkuha po nung disakay ninyo ng mga informasyon ko, ginsa man ang Poncio Pilato niya. Kaya wa bang yun date?
1: Lagi.
0: Pero at least okay na. Nangayon ang kapasailuan,
1: si
0: Katinawan, si Mr. Lau.
1: Lagi.
0: Okay, nasulbad ng problema.

0: ato siya mamakain ka naman. Kaya ato lang po ipahibalo ka rin nyo nga dili si Banyas ang kontraktor, ha?
1: Mm.
0: Kung aduna may delay di ha, mga katropa, it's between the DPWH and the contractor.
1: Yun.
0: Kay sila ang nagpadagan sa maong trabaho.
1: Mm.
0: Ang ego ra in taon kang Banyas karon isang oversight power niya. For her to check kung gigamit pag yun og tarong ang maong pondo o budget niya. Siya'y nangita karon kaya siya pa may congressman, kung kulangon ang budget, mangita siya kung asa pa pwede manguha o pondo.
1: Sa klaro, ana.
0: Naginaot. Sa na trabaho sa kongresista.
1: At least kasabot na mo na sa matag proyekto, oversight power lang ang congressman niya.
0: Munang ayaw ipahit ang sala kang Banyas.
1: Mm.
0: Di na ito ginatabikan si Banyas, ha? Dili kita makaangayon nga i-blame po nato siya sa technical nga kapalpakan o kakuwang sa impormasyon gikan sa kontraktor.
1: Correct. Unya siyempre check your sources pud katrupang
0: isa pa pod na.
1: Usa kini ka pahinumdom nga sa mga netizens nga susihon pag-ayo ang kamatuoran sa dili pa mo share og mga post.
0: Okay ra man gid na. Katong post nga nay suspension o delay, wa gid tay problema dito.
1: Mm.
0: Pero naan na tayo nakita magod nga post nga aduna na ginasisi, aduna na ginamahay, naunta, ano, overpass na lang daw na ang ano di ang anong underpass pa man gid daw na.
1: Murag wala gid siya kasabot.
0: So di na nato na siya mapugos. Kay syempre once in a politics, so da kay lain bias, bias na gid kaniya.
1: Na.
0: Ana ra gid na siya.
1: Di jud ka makuha ka maturan niya.
0: Ah, correct, correct, correct.
1: Kay dili man kaminaw.
0: Pero sa to alam dere, responsable lang dapat ang pagpost.
1: Correct.
0: Kay di na nato gawngan, di na nato dugangan, kay mag-away rin tao na sila, imbis nga mag-iusag kita aron ma kita ang pamaagi nga mapapaspasan na diyan, madugay na nung nagsabot.
1: Di, ang matag-usa nangandoy nga mahuman ang mong proyekto, kay ang saad ang proyekto ha nga mapanindot ang pag-agi diya sa dalan.
0: Mm.
1: Kaya kung magsigitag inaway diya, nagsigitag hinimog isyo, perting luya na itong taran. Kay kita, una diyan, negosyo maapiktuhan.
0: Mm.
1: Ang ato mga trabaho maapiktuhan.
0: Mm.
1: So daghang kinabuhi ang maapiktuhan, ane. Labi na kay nag-crisis ta.
0: Mm. Na naman na. Ala nga naman tabunan ta na diya.
1: Himuha na po nag under, overpass.
0: Dara ba na? No, palikamunta na lang yun na to, nga tuktukon na to, kanyang mga DPWH, contractor niya karoon, DPWH kaya number one din, kasi sila mang gimu-implement ani.
1: Na.
0: Tuktukon na itong DPWH. Pero sa pagkakaroon, good thing katropang Chris kay mismo, si Vince Dixon mismo ang secretary, nakasultin mag-ito nga humanong kini full-time.
1: Yan.
0: Na
1: within
0: ito,
1: this year, diba? Sa
0: interview ato po
1: na promise within this year.
0: So on the road ang completion,
1: mm-hmm,
0: ng underpass o Gilaom ang kini mahuman karong tuiga. Mao na nang gisaad. Mao na nang gisaad, kung di nila na mahuman, dito ta sa DPWH magpokpok.
1: Yun. Siyempre, ipaabot na po ang laing face ani katropang Ruel.
0: Mm-hmm.
1: Nga sa umabot bulan siguro, basig mahingpit na kining mahuman.
0: Mm-hmm.
1: Dili bulan ha, umabot nga mga bulan.
0: Mm-hmm.
1: Kay basig, mingo na po, nagsulti man itong XFM, bulan na lang.
0: Mm-hmm.
1: Dili, ang nai-control yun ani, ang kontraktor o ang DPWH. So kada, mag-agad ta, magbantay ta. Siyempre, kitang katawan, ano na dakong kabahin sa atong pagmonitor sa mga proyekto. Para mabalan gyud nato kung na-implement og tarong o nakita nato nga mga puslan na gyud sa katawhan ang proyektong gikahinaman sa matag usa.
0: Mm. Correct ka.
1: Ang accountability sa kontraktor ana, siyempre ang bisindi tilaw, construction nga dunay direktang responsibilidad sa site, lakip na ang pagpaskil sa notice. Dapat ayuhon ninyo sir ha, next time butangan na ninyo og date. Kung gamay man siya gipadako lang ninyo pero may date. So nabalang ginoon nga murag bago kuno ha ito.
0: Mm-hmm.
1: Nga siyempre din naman bahay ang uban mag-post nga. Unsa man niya pinako, humano ni, giundang man ni. So daghang nalibog. O ga dapat dili na ito ta kitang tanan, dili magpadala sa atong emosyon. Kay ang katawhan magod, dapat ginauhag na ito nga dili dahil masuko base lang sa usa kahulagway nga walay saktong konteksto.
0: Yan, tinood. Transparency sa gobyerno, marugin itong panawagan. O nang giauhag ang katawhan, inaanglan ang DPWH nato, kontraktor, magtinabangay ka mo din sa paghatag o regular nga update.
1: Yun.
0: Aron, walay fake news ka makalusot.
1: Bitaw, kay kung wala magawi balita, good katropang Ruel, ang fake news ang daling dawaton sa tao. Mamagawi available na yun. Nga, ana lang, maluoy lang ta sa uban ng mga fake news kay, di ba, matagbaw sila. Ay, di man ito maudin, naunsa, di ba? Marag may mahay man hinoon.
0: Yes,

0: syempre ang kalambuan ni ining tanan katulpang kasi ning underpass dili man ni sa Jensen
1: lagi
0: actually tibok rehiyon ni
1: oh
0: mo na nga wala dapat politika ng interest diri kay kagapon sa tong interview si Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles mismo ni Igon di ba gini akordo ng credit gini agad kay tanan diha mga katrupa nagtinabangay
1: collective efforts
0: maguna gikan pa na nga membro pa siya sa sanggunian kutob na imo siyang vice mayor na imo na lang siyang congresswoman makita man ninyo na nanay mga resolution 2016 na resolution ni 2019 then 2025 siya ang opisina as a congresswoman so yan na lang panapos nga hanggit di lang nato kayo kanabang panakpo ng issue o maabot na nga ito sa punto nga politika na kaayo ba? Kay makadaot pangunta o dungog sa usa ka tao ang ato araw manggandari mga katropa magpagawas sa itag impormasyon mahitungod sa mga kalambuan o sa mga nagawas na nga mga issue di na nato gaungan ang uban niya gihibo pag yung katawanan pero that's okay kaya naman
1: opinion
0: kita
1: man
0: mga niyo. Pilipino mawa po nahilig dato mag-trendy magina basta katawanan kanin himuon na tong swimming pool himuon na tong pickleball court ha? Wala na problema riyan
2: bullseye
0: kalingawan man na katungon man sa katawan mo nang ayara po mga kasuko mga taga DPWH contractor I am sure di ba po siguro masuko si Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles kung anaaw na mga proyekto kalingaw-lingaw raman na sa mga tao okay na gina
1: grabe ang krisis na kayo kasabot na gintan ninyo na muna nga ginapahuwas lang ninyo yung ginabati sa krisis.
0: Ayan, speaking of Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles, arisa ato sa palutson ang maong balita.
2: Bullseye!
1: Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles kipanghimakak ang mga tirada sa social media bahin sa underpass and public notice. Gipanghimakak ni Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles ang mga migula sa social media ng mga political assassination. Kinibunga lamang matod pa sa walay hunong nga pagpangataki sa mga taong dili gusto sa hapsay nga kalambuan sa distrito. Kinihuman may katag sa social media ang usa ka underpass notice to the public nga gipadak-an base sa original niini nga gidak-on sumala pa sa kontraktor niini nga si Vicente Tilao Construction. Dugay na matod pa kining notice nga gipost sa maong kontraktor diin naghatag og dugang kalibog sa katawan. Sumala pa sa kongresista nga on the road of for completion na ang maong proyekto nga gilauman nga mahuman karong tuiga. Yagit usab sa kongresista ang matag-usa nga mahimong responsable sa mga post aron dili maghatag og kalibog sa mga katawhan. Sa kahamtangan pa rin gihapon ang pagtapos sa maong proyekto nga gilauman matud pa nga mahinayon na sa umaabot nga bulan ang laing pace alang sa hingpit nga pagtapos nini.
2: Bullseye!
0: Yun! So, klaro ha?
1: Oo. Oh.
0: Klaro.
1: Sa no more, no less.
0: Sa to pagbalik, ato pa rin kamutan, katropang Chris.
1: Oo. Oh.
0: Nga
1: Congressman to gahapon to interview di ba si Congressman Bañez
0: so, karon si Congressman Attorney
1: Nat Udukado na po
0: Nat Udukado
1: sige pwede kamuta na to kay importante po na interest po na sa katawan nga kinsa man gyud ang mga walahing pirma o niya nga nung gi akusahan man nga Maka Duterte money branding if you are not with us you are against us muna nga na no? Grabe no bugat man na ito nga pulong to katropang Ruel applicable man sa tanan muna nga katropa ayaw mong kabalakan niya sa tanang balita tanang impormasyon nga inyong gilauman nga makuha paningkamutan sa XFM nga ihatod ka ninyo samtang ka nagalabad niya samtang galuto samtang ka kabisis mga matag-adlaw na itong trabaho ang XFM ihatod ka ninyo patas kanabang tikompletong balita nga walay gidapigan
0: yan. Alas 8:30 ang itong oras mga katropa balikan na ito abang para itong kiskutaran kini nga bayan itong kaninyo Santong Plus Coffee Mix.

0: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
1: We rose above the odds. So can you.
2: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Nangako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet, regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
7: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3, aron layo sa sakit o ganun ang energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka premium D3.
4: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
0: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Rose. Usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
7: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
8: We rose above the odds. So can you.
9: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!

0: Oras na to, mga katropa, alas 8:36 na. Kinibangina ang atong kaninyo, siyempre, sa Santong Plus Gold. Bullseye! Mga kaigilaan, mga kaigsunan, atong lagpitan o gantuan kadali ang Osaka Partylist Congressman nga si Attorney Nats. Mga kaigilaan, Congressman Attorney Nats Odokado, mga kaigsunan, sa One Tahanan. May tungod lang ginining issue nga nang gawas niya sa social media. May tungod na muramag natag siya nga muramag misuporta. May perma ko no sa kanabang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Nagaroon sa linya.
1: Sige.
0: Matagano itong papaklaro, mga katropa. Attorney Nats, Congressman Nats, good morning.
2: Good morning, Sir Ruel, and good morning sa atuang mga listeners.
0: Kaoba na to, katropang Ruel and katropang Chris de Gaspi po.
2: Good morning, katropang Chris, and yes. Good morning, katropang Ruel.
0: Apo,
2: good morning,
0: sir. Una sa tanan, attorney, unsa ba ning issue sa imuha regarding lagi ni ining impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Unsa mong stand ni attorney?
2: Pati ako nasakpod sa Ruel, no, kay di man pud ko member sa Committee on Justice. Tapos tong ninggawas ang ako ang name sa isa ka social media post sa vlogger. Murag grabe pud ang bashing, pero it shows also na ato ang mga viewers, listeners, pati ato mga igsuon sa social media. Dapat ni verify, kaya I'm not allowed, I didn't vote, I was not there.
0: Mm-mm.
2: And I'm not allowed to vote kasi kay di man pud ko member sa Committee on Justice.
0: Apo, apo. So, paunsan niya nila pag anong na-attach ang imo ang pangalan? Na ba kay kahibalo ani attorney?
2: To be honest, I don't really know nga nung na-appeal ta sa lista sa vlogger, no? Pero just to be clear, wala tay participation tong last hearing. So I don't know nganong ato ang name na nadamay pa.
0: Bitaw tinuod kay wa man gyud kita pon sa imong dito sa Committee on Justice.
1: Mao. Kabi na ka monitor gyud na.
0: Okay, nagmonitor man gyud ining sa impeachment complaint. Wala man may wantahan ang congressman nga nakita nin taon dito sa Committee on Justice nga how come nga ni putok ang pangalan ni attorney. So sa bari attorney DDS vlogger ni siya nga dayag.
2: From what I know, yes, vlogger siya supporting the Duterte.
0: Okay, sige.
1: Pero attorney ha, mas maayo nang gikan jud sa imo ha. Unsay baruganan ni attorney Nata para mabalaan sa katawhan labi na gyud diri sa Jensen?
2: Well, we haven't seen the report, no, and we ina ato pang ginahulat kung unsa gyud ang best move kay we all know that it is a very pressure packed week especially for us. Pero rest assured na ato ang baruganan it will be based on principle.
0: Okay, so ayun. Mas maayo. Abogado man.
1: Ano na ito?
0: Ang abogado po desisyon, magbase na dito sa mga ebidensya.
1: Murag para attorney Edmar Yumang ba?
0: Yan na siya. So talang desisyon sa usa ka abogado, mo rin nindot pag kayo ang magbabalaw sa usa ka abogado.
1: Kay, ayun.
0: Nga makabaloon sa basihanan base gina talan sa ebidensya.
1: Correct.
0: Attorney Nats, malahita. Taga-antaka kay Gayanan. Unsa ba'y mga balaod noon nga ginaluto karon or naluto na sa wantahanan diha sa hawanan sa House of Representatives?
2: Ang ato ang major accomplishment so far kay murag very crucial bills ni, no? Ang ato ang espionage na law which kita po ang nag-chair sa Committee on National Defense kasabay ang ating Committee on Revision of Laws. Nipasar na sa committee level and for presentation na po. So, crucial kininga balaod kay grabe na ang changes when it comes to espionage and ang ato ang issue when it comes to foreign interference. So, another bill that we recently passed on a committee level is ang ato ang very first cyber security law. And very important yun nga kay wala tayo cyber security law, so ga-overlap po ang mga agencies tapos na ay gaps na hindi maka-file o cases sa mga violators. So karon na na-pass na siya sa committee level, i-transmit na po na siya sa Senate.
0: Attorney, ikat sa takakadali, murag interesado ko aning cybersecurity law. Unsay mga unod di ini sa buong balaod ng attorney?
2: Well, mauni ang muga mag-create siya og body. It's called the National Cybersecurity Agency.
0: Opo.
2: Which will focus sa ato ang protection when it comes to critical information infrastructure.
0: Mm-hmm.
2: So daghan man pod na attack sa atoa, especially sa mga, for instance, ato ang mga crucial resources such as energy and water.
0: Mm-hmm.
2: So kini nga agency will be handling it in response in certification as well as protection na maging future proof siya for attacks coming from anyone who wants to anyone who wants to disturb ang pag-function kini mga agencies.
0: Ayan. Alright. Any activities from one tahanan nationwide? Unsa may mga kalihukan ginabuhat ninyo karon isip party list, attorney?
2: Well, everyday man po nga daghan taga feeding program and as well as naatay mga GLs in certain areas of the country kay limitado po ang GL nato. And for some reason, murag dugay po na mahatag ang ato ang mga funding for guarantee letters, but mauna ang ato activity so far for one tahanan.
0: Mm. Wala ba'y lisod? Wala ba'y babag sa pagkuha o budget? Labing pa, kabalo magkita nga critical ang administration. Wala ba'y mga yung anang nahitabo sa one tahanan?
2: Well, ako, in my experience, it's really the delays.
0: Okay.
2: Natay budget na since last year, gihapon na release to us. So, I don't know, I've already followed up na rin kay ang ina nga servisyo, even that budget is for the people and should be used for the people. Di ko ka-intindi nga nung dugay kaayo, pero ako ang mabuhat lang po is to continue to follow up.
0: Ayan, sige. Taka-taka kahigayunan, ipasabot nga to sa mga katawhan, labin pa sa mga nagatuo sa wantahanan, o siyempre, namag yung mga pro-DDS po diha. Bravo yung mga anti-DDS. Pagpaklaro, last day, mensahe ni mo ngadto sa katawhan sa baruganan ni Attorney Nats sa wantahanan, may tungod na ginining ng gawas nga isyo sa pagperma o kanabang pagpag-uyon sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte.
2: I hope sa ato mga igsoon, especially sa Jensen, ipag-pray nyo, especially when it comes to voting, kay lisod pod kaayo kung kamo mismo na nafe-feel ang pressure, lahit pa pod ang pressure pag naaka sa situation.
0: Mm.
2: So please pray for us. And at the same time, I hope they also read ang report. Kay, I haven't received the copy yet. Kay para makita jud nato kung unsay tama na buhaton. And I hope whatever the decision will be, atuan pod nga intindihon, and at the same time we remember that we always have to decide for principles.
0: Ayan. Alright. Salamat, Attorney Nathaniel Odocado, one tahanan party list representative. May buntag ka ni mo, Attorney. God bless, and thank you sa paghatag kay Gunan.
1: Daghang salamat, Attorney.
2: Thank you and God bless.
0: Ayan. Alright.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Lahi rin yung kabugado yung interview ho.
0: Oh, lahi, lahi ra.
1: Hindi yung ka magpanuko ba kay ang matag statement na kabasi sa mga ebidensya.
0: Sigaraan ko mag-interview ka abogado usahay yun. Okay, di po di mo maliba si Vice Mayor, kapila na ako gisulayan o kanang paikot-ikuto ng pangutana, pero wag yun ay, maayaw yun kayo.
1: Basig mabaliktad pa, ikaw pa yung maliba.
0: Para mga tropa, pero katong mga ubang nga interviewan nimo. Asos mga suko na lang, wa gyapon tay tubag makuha.
1: Okay. Ganong mo sa to mangani nga panahon man okay. Nato para makatubag sila.
0: Dili kay syempre, ano man nakasalalay mangod ang iyang mga pag-istorya. Og nakabasi permi sa affiliation niya sa politika. Mao na siya lisod.
1: Lagi
0: pag mo interview ka o kusa ka opisyal nga ang imong ginahuna-huna gihapon ang imong partido.
1: Agoy.
0: Dili pareha ni ining mga abogado nga wa sa interview ni muna ang ginahuna-huna niya ang kapakanan ng taong bayan.
1: Yun. Kabalo siya
0: mga factual, mga facts nga dapat nimo nga ipanghatag sa naga-interview kanimo o katong mga unsay mga angay o pwede pagabuhaton. Dili nga reactive nga klase. Kinama ko yung interview na to, reactive kayo ba? Kaya mga sungko dayon. Inal na nimo nga wa kay nakita ang pulis na nagyaw-yaw dayon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Katong hapit mo magwan?
0: Ay, namuging kong tayo nga napagdaan ko. Nama ko yung nakita ang pulis. So, ikaw man to niya. Ako man eh.
4: Atay.
0: Sa klase.
1: Sige lang, sige lang.
0: Huwag tayong tag-believe nga ng klaseng tao niya.
1: Managi nga na. Diligid mo amin sa ilang kapakyasan ba? Kaya gusto gini lang tama sila. Mm. I-justify nila ang sayop nga bisag kita mag gina-experience.
0: Kasabot man ta. Siyempre, imuha man ang komitiba, no? Pero ayaw ibutang ng imong kaugalingon nga
1: tama ka.
0: Naadadayon ka sa defensive mode.
1: Yun.
0: Kay dili siya maayo. Imbis na makakita tag maayong diskusyon, makakita tag maayong solusyon, malay mo kay kamano ba ka nga two brains is better than one as always?
1: Aya, one brain lang daw kay ang
0: walay bright dining kalibutan na mga
1: wala
0: katrupa.
1: Bullseye. And assuming that you are a public servant.
0: Bisan pagkinsa niya, bisan pag si Zuckerberg, gugunsa pa niya mga katrupa, nahanay mga nakapalibot niya nga ginakonsulta.
3: Bullseye.
1: Okay, siyempre, kung leader ka, the best leader is always the humble leader.
0: Great follower pag dapat.
1: Diba? Mupalo man siya kay na-humble man siya. Mo na uta masabda na sa ato mga public officials na ang katawhan gusto lang nila og maayong pagdumala ba. Kada ma-feel nila ang atinuod ninyong ginaistorya.
0: Yan. So ato lang balikan ha. Klaro nga si Attorney Nathaniel Olocado ba tropa wala ni perma sa impeachment complaint kay dili siya membro sa House Committee on Justice.
1: Iyon.
0: Wala pa'y plenary. Karon sa bang plenary gani? May 9
1: May,
0: ano to? 9 ugma?
1: May
0: 9 or 10? Nakalimot ko sa basta karong Mayo.
1: May 9, May 10, or May 16. Ang plenary.
0: Murag 16.
1: Check na to niya.
3: Bullseye!
0: Mauna ang atong ginatangan. Kung kinsa mga kongresista ang mupirma.
1: Aga! Sadya!
0: Okay, na yung mga hungiyong matod pa na rin doon. Nakaabot naman ng 200. Sigurado naman daw sila sa 200.
3: Bullseye!
1: Diyan lang, mabala lang na ito. Naon si Tinuri ha. Dili lang daw patakataka o gato. Labi na ka ng pasiatab pa sa usaka. Klaro o dayag nga kontras politika.
0: Pero tanawon na.
1: BC,
0: always na ito. Always na ito tanawon ang dagan sa impeachment.
1: Oh, ano yun?
0: After the House, there is still a Senate.
1: Ayan.
0: Mga senador ang himong judge.
1: Impeachment judges.
0: Yeah, 1/3 lang kinanglan. Makakuha kaya sila?
1: Amot lang ako. I doubt nga makakuha kay 2028 is plus
0: na. Daanay siyam nga mo opposed. Wala na.
1: Oh, lagi.
0: Pasagak na daan.
1: Bisag ako, kung ako usa ka senador, tapos na po ko'y plan next nga election, dili ko magpabida-biday.
0: Ato daw nga noon, tagaan o ghinta mga tao ba?
1: Kinsa ang posible? Ang mahimong judges? Mabala na to na kay
0: kalibutasyon mong gagyapon ang hulog ni Inigo.
1: Numbers game gagyapon, no.
0: Numbers game ang gugyapon. Kinsa mga miyembro sa Senado dahil nga ari-ari. Asa man to man?
1: Karnaw?
0: Ari-ari-ari. Isa-isa ko na to. Dali lang. Di man ima o. Katong list yun ang taba nila ba no? Akin eh. Ari. Isa-isa ko na to ha. Pila ba na sila ka senator? One, two. Pila ba ka senador? 16?
1: 24
0: senators, no? Kanipangagpas rin ito, ah. Ang muboto, ay ang dili mupabor sa impeachment, ang ito, ah.
1: Okay.
0: Sige. O gaang mupabor? Bamakino? Posibleng mupabor?
1: Posible, kikalaban man ni siya.
0: Posibleng mupabor. Alan Peter Cayetano?
1: Dili mupabor?
0: Dili. Pia Cayetano, isuon man eh.
1: Dili po, do.
0: Sabot na, Dila Rosa, halata man kayo eh.
1: Tulo na isa, tulo isa.
0: So, JB Ejercito.
1: Dili po ng pabor.
0: Francis Escudero.
1: Dili po.
0: Kailan namang gikalaban?
1: Samotas Jinggoy.
0: Samotas Jinggoy. Winga Chelian.
1: Walay klaro ni. Dili pambala na to.
0: Dili na to babalaan kung mupabor ba o dili.
1: Bongo.
0: Bongo Asprada.
1: Dili mupabor. Pila na?
0: Pito na sila.
1: Pito isa.
0: Oh, Risa. Sigurado kini.
1: Mubabor.
0: Pabor.
1: Pito duha.
0: Lakson.
1: Pabor.
0: Pabor.
1: Pito tulo. Dito
0: lang pin, tanaw ni mo.
1: Dili na.
0: Dili ni.
1: Nanchalant man.
0: Lauren Ligarda.
1: Dili po. Kay mo alain siya sa iyahang baruganan siya
0: Marcolita, na. Marcolita, klaro naman kayo ni. So, pulo na sila.
1: Pulo na.
0: Ivy Marcos.
1: Dili sa di.
0: Onsi na.
1: Onsi.
0: Ruben Padilla.
1: Dili po.
0: Kiko Panginay. Go na ni.
1: Pabor na.
0: Tito Soto, okay na ni. Erwin Tolpo, masulta ta, sige. Boto ni. Rapi Tolpo, boto ni. Joel Villanueva.
1: Dili po.
0: Dili ni. Mga bilyar, doa ka buhok.
1: Dili po na sila eh. Ganun man, ganun maingon mo kung dili. Kay sila, ang ilang kagikan ba na sila'y kanang background sa pagpabor sa kung kinsaan lamang.
0: Pinanong tatanan na itong kwintada.
1: 12 plus 2, 14.
0: 14? Sige.
1: Minus 26 at 24.
0: Sige.
1: Pulo lang sila. 14 sa 24. Pulo lang kung tinuod man nga 24 ha. Ato nang i-check sa eh, para mabalaan yun na ito nga unsay dagan kinsay posibleng butog dili kung babot
0: so,
1: sa Senado.
0: So, natay 14.
1: Na.
0: Natay 14 nga dili bubabor.
1: Two-thirds.
0: So, kinahanglan one-third kaboto sa tanang member sa Kamara para mapadala ang kaso sa Senado dito sa impeachment.
1: Lower house na.
0: So, kinahanglan nila karon tungod kay 24 man ka senador ang ato na so dang nobore kinahanglan mo ang 16 ka senador.
1: Ako wala na eh. Pulo na labilin sila. Pintana na to sa 24, 14 dahan ang sa ang posibleng dili mo pabor.
0: Wala gihapon.
1: Ay, ako dalay magsulti sa inyo ha. Good luck.
0: Diba? Dili gihapon kay 16 minus 24 pila.
1: Pulo lagi. 16, walo.
0: Walo, di ba? 16 minus 24. So, walo. So, natay 14 nga dili mo pabor. Wala.
1: Lagi.
0: Mo na maguna-una mo mga congressman.
1: Na, lagi. Kana, I'm sure, gistudyuhan as mga congressman. Mo nang na ay mga kongresista nga nagkapaputang silang pangalan ang ginawidro na lang sumala pa ang ilahang pagpirma.
0: Ang kinahanglan nga boto lang sa mga senador nga dili mo pabor sa impeachment o dili ba impeach ang ikaduhang pangulo
1: is
0: siyamra ka buok.
1: Nga,
0: siyamra ka mga senador.
1: Butang lang na to, mapulo pa.
0: Kung muabot og siyam ang dili mo boto sa dili pabor sa impeachment,
1: wala
0: dili
1: na
0: ma-impeach ang ikaduhang pangulo.
1: Pasaw na. Tinood na. Sa numbers game, mo na'y kamatuuran. Og kasigurado yun ko nga ang politiko mo consider yun sa iyang karir. Dili na moingon nga, mo na'y gusto sa sugo sa kuha. Dili na. Kay na ay independent thinking ang matag senador.
0: Correct ka dyan.
1: Mo na'y dapat atutong karon.
0: Kailangan ko, kongresista. Ang sitwasyon sa senador.
1: Og sa
0: kaya gibutar sila sa kinatibuk ang katawahan sa Pilipinas.
1: Na.
0: Lahi ang sitwasyon pag sa
1: kongreso.
0: Kongreso. Kaya kung tanaw ni mo, nga kusog kasi mong kongreso, nga gunit na ni mo dahi mo ang distrito,
1: na.
0: Bisang pag mubuto ka og yes, pwede simple gapo ka mo daog.
1: Yun, tino na.
0: Basta kusog ka daan. Pero kung alanganin ka, ang biya di mo sa imo kalaban, naala sa mga 400,
1: mag-isip ka.
0: Mag-isip-isip ka. Pero kung nikadaog ka sa imong distrito, nga slide yun ka.
1: Oh, landslide.
0: Landslide ka. Dakdayo kay biya. Bala, mabuto ka na, guess.
1: Basta gusto mag-sample. Jensan. Silipa na lang ninyo.
0: Diba? Jensan na igo. Talawa mga charon. Pertig yung igua.
3: Bullseye!
1: Di, wala ginbilang iksulti ato. It is the Duterte votes nga nagpataob sa mga acharon na Riz Jensan.
0: Sa Sarangani, di man maigo si Congressman na
1: Steve Chongbian.
0: Steve Chongbian.
1: Ay, kwan man, mayo man ang performance.
0: Mayo man ang
1: na performance. Na magiging kanang kinaiya nga
0: gapakita mga ganunay sa mga tao.
1: Naagin si kwan ba? Kanawang output perminti.
0: So, mauna yung mga kalahian, ha? Di ba? So, babalik pa kita. Alas 8.56 na itong oras. Dekano na itong chismis na ano yun?
1: Di kay, nindot po kisigutan kining impeachment nga maabot ba?
0: Uy, next week ha, sugod Lunes. Alas 9 dalami tama ni Katropang Christy Gaspi.
1: Yes!
0: Kamusugod ang sentro, alas 9, kutob alas 10 si Katropang Ivan Polona.
1: Yun na, mubo na itong nga public affairs, ha?
0: So, na. Ato na nang isiksik sa ano mga Katropa, ang ato mga issues.
1: Pero na'y bagong programa.
0: Na'y bagong programa ngayon madunggan.
1: Kalingawan to parts.
0: Kalingawan nga programa, nanukad mismo diya sa XFM Tagum.
1: Yun.
0: Nindot, doon duha ka ambot kung babae ba ni o binabayi ba ni yung mga tawhana ni.
1: Patay. Masig, kwan siya, masig membro ni sa fourth.
0: Fourth
1: generation.
0: Fourth generation. Di ba pagko kasulti ng babae kay ang mga naong susimba ko palayo ang tawon. Bullseye! Bullseye! Di pagko kasabot kung lalaki ba yun. Taas mo pag buko.
1: Basing, nakaprepara na sila.
0: Mm-hmm.
1: Nagprepare yun din
0: eh. Oh.
1: Ay,
0: ato na sila ito madunggan mga katropa. Ang ilang programa kay kung ako ikaw katropa.
1: Kung ako ikaw?
0: Si Inday Erika o si Tia Darya.
1: Ay, atangin na ninyo katropa para mas mabalaan yun ninyo kamo mismo makagage ana paminawi ninyo. Sunod si Mana ha?
0: Madungog ninyo. Ito lang ipasampo lang ilang tingog kadali.
4: Mga higalo, kulit biru tani bagong oras sa kaya to ang oras diri amara paspas manimo tuyok mga marim orag maipit aning klasihan ni. Live gikan diri sa studios sa
0: ato lang gi padungog kadali mga katropa. Gusto ba niyo paminawon?
4: Siyempre, mabati sabda mga maring ato asab ning i-acknowledge ning ato ang mga sister station. Particular.
1: Ngayon ko lang alam na ganyan ka pala pare.
0: Bullseye! Lunes na! Atagin ninyo na!
1: Atagin ninyo!
0: Atagin ninyo na ang programa mga katropa. Kung ako ikaw katropa.
1: Bullseye! Yun!
0: Bullseye! Inday Erika! Og si Tia Darya. Dili si Erika Balagtas niya kay Manila dili. Man to.
1: Lay. Sa Tagum ni Tagum.
0: Erika og si Tia Darya.
1: Basig wala wapil si Manang Tarsila.
0: Wala.
1: sige.
0: Bigyan rin ako si Inday Tanini. Wala pa si Inday Tanini? Wala pa?
1: Wala pa rin sikad. Wala pa rin sikad.
0: Ha? Musulod po tong usap po ka sa baan po kayo sa radyo.
1: Hindi, sikat mo siya.
0: Natungan na ninyo dito sa Jensen itong mayagi. Si Inday Tanini. Managa na nila sila. Inday Erika, Tia Darya, Inday Tanini. Sige, mag-uban mo na yung mga tabuhan.
1: Magpabadlong.
0: Magpabadlong mo niya.
1: Kalingawan niya siya, katropa ha, para muatag po ng lingaw sa inyo. Maka-trace lang may o ganang gamayng kalipay sa inyong dagway.
0: Ayan. Okay. Sige, alas 8.59 itong oras mga katropa. Balikan na ito, ubang pa na ito mga balita. Kaya nilapas na punta, miskang mag-commercial ito. Sige, matagtabi ito rin tamon. Muna, relax na mo niya. Kinigabangin mga katropa, halaka, exciting. Sige. Kinigabangin, atong karinyo sa Santon Plus Gold.

0: C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Arnel. Katrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila mailiho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Epektibo gid kayo.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir.
6: Hindi ko kaklaro lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
5: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
6: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabigayin. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: XFM.
10: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
11: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.

0: Atong oras, alas 9:05 na.
1: Oras na para magkape na kaniya. Ang katong walay kape na kay gareklamo ka, gahapdos imong tiyan. Gareklamo ka, murag mutukar imong ulcer. Sa kape na, Parts. Ayaw ga pili ang kape nga taas o ga caffeine. Muna mag-Santon Plus Coffee Mix kakatropa. Kay ang iyahang gamit, ani nga murag represent as murag kape ni mo. Katong kanagani nga soya beans, nga isagol sa imo ang pagkape, ma-energize pa ka, dili na ka mag-crave o caffeine, di ba?
0: Relax lang diha, Angelic Canary. Ore, bako ni mong kalingawan diha sa mong radyo, ha?
1: Bantayin na ang katrupa ang Angelic Canary kay mo na imudugang og spices sa imong adlaw. Mupanindot, mupagana sa imong hayan.
0: Kang kakong ako, ikaw, katrupa.
1: If I were you. Sa English ba, murakanta mo na ni Beyonce. If I were a boy.
0: Si Erica ba nagtaso na itong alauna, pero Tagalog mo si Erica ba? Dili kaya siya.
1: Sir, dito lang siya. Dili magod makain sa Bisaya ang Tagalog, di ba?
0: Pero depende, magod. Pero, ang gusto niyo siya paminawon, dito mo sa Mega Manila.
1: Pwede mong good Facebook noon. Pero wala ba problema? Bullseye!
0: Pero, ano yun? Kita na ako personal, ano yun siya?
1: Dahil ragyan.
0: Puti ragyan siya. Bullseye! Bullseye! Hindi na lang kumudungang.
1: Nag-copy na gani ko kay listen na kayo istorya pa ta. Mudungag na punta. Okay. Saan na ba yung istorya?
0: Kasi madugay yan, mapost na taon-taon, mapost na taon sa social media. Okay.
1: May mura ba tayong guilty yan yung sahay? Sa itong mga pulong na bantayanan dyan kayo, kaya kayo nagtanaos to ah. No?
0: Dahil kayo nagpaniktik-paniin.
2: Okay.
1: Basta wala, ginawin makuha sa mga.
0: Ordinaryo na ba yung taon?
1: Pag human sa gabi, uli na po rin balay. Di po nyo makitaan sa mga balay luling hayaw. Di namin nyo makitaan diha.
0: Ako, makita ko ninyo.
1: Pero nagatugtog.
0: Nako sa tubangan.
1: Huwag yan, ikuman sa break. Gawas.
0: Gawas.
1: Di ba?
0: Di ko nyo makitaan nga na yung kagakos.
1: Di ba? Listen na mo kay Pat. Kaya siyempre, ang ato mga application as word for the day na to. Basing mabalik as to.
0: Ay, nako. Sao na lang ni mga katropa. Sa mga itong iskuta.
1: Number one.
0: Mga ibiling nga pangutana mga katropa. Uyod ka ba nga dili ang tingog sa taong gamhanan sa politika ang matuman kung dili tingog sa katawhan?
1: Supposed to be dapat tingana.
0: Kay nagiskot man ta, interview man to na kay Atty. Nats. Itukod man ito sa impeachment kay giapil lagi na yung pangalan sa mga nipirman. Hindi
1: ba daw
0: siya membro sa House Committee on Justice?
1: Lagi. Sumpay.
0: Sumpay na yung mga katrupa. Kaya doon ay paspas nga lakang karoon ng House Committee on Justice sa pagrekomenda sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini karoon ang nag-abli sa usa ka dakong pangutana. Tinuod ba yun kini nga tingog sa katawhan o usa lamang kababulukong salidas politika?
1: Na!
0: Bisan ba sa kabukat sa mga aligasyon sama sa maling paggamit sa confidential funds o mga kanabang banta batok sa mga opisyal, dili malikayan sa publiko ang pagduda tungod sa kadasig, kaabigod, kakugihan ni mga kongresman kay
1: bisan pag gusto matulog.
0: Nakabreak mga katropa, nagsesyon yun. Sabi mga kanihana, grabe sila kabuutan, grabe sila mo trabaho ka ng mga kongresmana.
1: Grabe no?
0: Ang problema, kay impeachment lang ginuso. Mga kaigsuunan sa usa ka demokrasya, ang impeachment kinahanglan nga magsilbing hinagiban sa hustisya. Aron panalipdan ang kaban sa tuang nasod. Apan kung kinigamiton gani nato isip himan sa pagpukan sa katbang sa politika, mawad-an yung kini og integridad og mahimong tataw nga pag-abuso lang kini sa kahom.
1: Yun, tinuod na siya. Kay dili magud malimod katropang Ruel nga ang politika sa Pilipinas sagad gidumala sa mga kamay na bakal o personal nga interes sa mga anaas gahom. Samtang giingon sa mga magbabalaod nga sila naglihok alang sa interes sa publiko. layor kayoy. Ang pagduda nga kinisugo lamang sa usa ka gamhanan nga pundok aron hingpit nga makuha ang kontrol sa 2028 elections, nagpabiling buhi sa huna-huna sa masa.
0: Mm.
1: Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa hustisya dili makita sa gidaghanon sa mga boto sa Kongreso, kun dili sa katinuod sa mga ebidensya ug sa pagsiguro nga ang proseso wala gigiyahan sa personal nga bias o pagpanimalos. Ang katawhan nagtanaw o ang kasaysayan mao'y maghukom umuhukom kung kini usaba katinuod nga paglimpyo o paglimpyo sa gobyerno o sa lamang ka taktika sa pagpanghasi.
0: Bullseye! Diyan ang mabalan o niya. Pagbutuhan ay nasa plenaryo. Di ba? Pagbutuhan ay nasa plenaryo. Kinsa ba yun ang mga kongresista diha nga ang ilang boto nakabase lang yun sa ebidensya?
1: Nah.
0: O kinsa mga congressman nga ilang boto mga katropa nakabase sa pamulitika?
1: Nah.
0: Mo nay angay natong mabawaan pagabot sa plenaryo. Ang ato diri ko adto na bagi probable cause. Mo nay mga pangutana karo kay gideklara man kaning sa House Committee on Justice nga adto na gyoy igong basehan ang mga pasangil.
1: Lagi.
0: Bisan pa na sila mismo na ang nangita og ebidensya kay kuwang ebidensya ang unang gipasa mga impeachment.
2: Okay.
1: Pero bago ang taran, atong hinumduman nga kung unsa ba gyud ang controversial nga paggamit sa pundok na confidential fund issue. Ang controversial nga paggamit sa 125 million pesos sud lamang sa unsi ka adlaw mo na ilang ginapasangil. Pero ana, wala ba mo matingala nga mas dako pa diha ang confidential fund sa pangulo? Wala lagi yung imbestigahan lagi.
0: Ang nakapahit ni Katropang Chris, tung sila pa magkauban sa partido, kay balo man good na si BP sa araw 2:30 nga nagay siya ihatag sa iya hagikan sa Malacanang nga confidential fund.
1: Correct. Nasabutan man nila.
0: Before pa na-release, kasi siyempre na may proseso ang gobyerno sa pag-release, pagbalhin nga sa iyang opisina. Before pag-release, gitrabaho na nila daan.
1: Na.
0: Nagamit na ang kwarta.
1: Naanatanan.
0: Niya kay na-release na December naman.
1: Agoy.
0: Sumauto nga gipantapal na tutanan mga kaigsunan, ingana ang tinuog niya na hitabo, wala na siya gigamit sa unsi lang yung kaadlaw.
1: Dagoy, di ba? So, mo na yung tinuod?
0: Oo!
1: So, dapat abli ang mga kongresista bahin ani. Pero kung dili sila kalaban, kung dili nila kontra na, dili na sila magsigpunta na, oy.
0: Bisan pa kung kontra na mga katropa, kung unta, naguna-huna na po kung sektarong, kung sakto ba o dili, mabuto yun siya dapat sa iyong konsensya.
2: Correct. Bullseye!
1: Nga, kumusta man ang kanang DepEd Fund liquidation? Kanang 112.5 million nga pundo sa Department of Education sa panahon nga siya ang sekretary. Diba?
0: So, siyempre, ang unang nahitabo mga katropa, nagpagawas naman o unmodified opinion.
1: Oh, ang kuha, ang kuha.
0: Oh, ang kuha.
1: Tapos?
0: Karong kay gitang-tang man tong head, ginisan ang bago, nagpagawas karong ngayon uli ang kwarta.
2: Okay.
1: Pwede ba nang ingana? The same office, lain-lain o kanang pagpagawas nga kanang opinion or kanang unsa ilang masulti sa kining kwarta nga gialigar sa ikaduhang pangulo.
0: Don't question because we are the law.
1: Ah, okay. I know that you bend the law, so ikaw pala si Ben Tumbling.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ben Ten, ikaw ba yan?
0: Nya, naay mga suspicious transaction ko, no?
1: Ah.
0: Naay mga kanang 6.7 billion. Ang BPI, nagpagawas na po ng ilahang kaugaliyong statement.
1: Okay.
0: Ang BDO, na po ipagawas silang statement.
1: Oh, di sato pa. Cleared ang kwa, di ka doon panguluan ni.
0: Eh. Wala yung unexpected wealth nga unexplained wealth nga ginaingon na rin.
1: Hindi, kay kung, di ba kung...
0: Nga isa pa, 6.7, ganong gi-appeal nila ang kutom sa katong mayor pa siya sa Dabaw? Nga atong gisgutan na rin mga katropa itong pagka BC Presidente Ramania.
1: Eh, appeal na ninyo, kay dili na mo ma-prove mang good.
0: tapos sa bagay.
1: Naglisos na may kong ebidensya rin. Eh, sabta na lang ko ninyo, kamo daw sa mong lugar, bi.
0: Okay, noted. Noted. Siyempre, hindi malikayan mabukatropa, Chris. Kining ginatawag nga conflict of interest.
1: Correct.
0: Pag-divest o pagbiya sa iya mga negosyo samtang anaa sa posisyon.
1: Ana magyud kay muundang siya kay i-priority ang trabaho. Tagaan niya pagtagad ang dili biya sa yon mahimong ikaduhang pangulo. Murakag nagunit o kinabuhi nga kumasipyat ka, ano ni daghang makalas. Ana maguna. O siyempre, kumusta itong kanang bribery allegation? na daghang testimonya ang mga opisyal sa DepEd nga mahitungod sa pagdawat o gas mga sobre nga naisulod nga cash.
0: Wala may napakita nga sobre yun doon sa may pwede na mo, for example ako, mustorya ko sa imo ha. Gitagaan ko din mo karoon o 20 mil. Si Katropang Chris, gitagaan ko din 20 mil. Oo.
1: Tuo sila.
0: Mutuo ka mo?
1: Wala may nakitan.
0: Diba?
1: Ah, kasabang nga to rin yung mga na.
0: Oo.
1: Totoo, basta wala ebidensya.
0: Diba? O, si Ray, akong istorya karon. Ah, si Ray, nanay utang sa ko mga 30 mil ba? Wa ka na kabayad. Upat na katuig.
1: Liable ka.
0: Mutuo ka mo?
1: Ano?
0: Diba? Dili. Unsa giyuptan ni mo?
1: Mao. Unsa iprohiba?
0: Kaya na ba? Ah, kada si Katropang Erika Balagtas, ako nang gi... Mutuo ka mo?
1: Wala may ebidensya ko. Dili pa eh.
0: Diba? Hayahayan ako eh.
1: Mamo, hayahayan daw niya ako.
0: Tanda picture ko.
1: Ah, okay.
0: Nagpa-picture ko.
1: Nagpa-picture
0: ko. Mato'y tino. Nato'y ebidensya.
1: Ah, kato. Nato.
0: Kayo, okay.
1: Kay Juan Manggod yung mong term.
0: Nagpa-picture ko. Kato, tinuod to.
1: Ah, okay.
0: Tinuod to. Kaya nakita man may dito sa Manila.
1: Ah, kada at least tinuod.
0: Kato, tinuod. Nakita man may dito sa Manila. Atul sa Christmas party sa Yes to Health.
1: Ano man gina?
0: Imbitahan man may niya. Siyempre, taga Manila man sila. Niapit na po sila dito sa celebration.
1: O, di ba?
0: O, di ba?
1: Alang. Naglisod lang. Sa tinuod lang, naglisod Manggod ang opposition, ang kanang prosecutor prosecuting body nga ipakita ang ilang mga ebidensya. Kay siyempre sila man ang mo kwan mo pagawa sa ilang proof of evidence.
0: So mabala na to na kay May 11 day.
1: Tama? May 11. Yeah.
0: May 11 ang target nga butuhan og desisyonan kung iduso ba ang kaso sa Senado o dili.
1: Uy, ikanang May 11 ba ya? Historic na Katropang Ruel. Muna yung mga pizza panahon sa piniliay.
0: Nga, one-third nga kinahanglan sa boto. So, 106 members dapat ang makuha sa House of Representatives.
1: 106. Kinsa ka ni mga 106?
0: So, mauna, dapat ang inyong mabalan kung kinsa ni 106 ka members.
1: Ala! Ay, kanan inyong kongresista, ano lang, sa matag munisipyo, matag probinsya, bantayin inyong kongresista.
0: Daghan kay karong muriaka ni Ron kay, siyempre, kinsa mga kongresman boto kay pati niya ka ng pro-DDS region sa nai.
1: Lagi.
0: Hindi mo malilong mga katropa, proven and tested you. Grabe ni mga tawanan.
1: Tistingin ninyo. Ipakita sa mga congressman, mutuo ba dili, sa dili asa tingong sa katawan, basta kami natistingan na mo Dres Jensen.
0: Dan! Unsan eh? Tingog sa katawan, siyempre, kay kita ang pinakamaapektuhan ana ilang trabaho nga pinahong.
1: Pinahong? Lahi na nga term ba? Kanang pinahong, unsan na siya? Bisaya, di man ako lang ko doon si Silbuano.
0: Sa fire, ilustres mo, may buntag.
1: Oy, good morning.
0: Abay, Jerry! Eh, buhang chiktoy, napadre. Bullseye! Bullseye!

0: for the benefit na lang po sa among ginasulti diri nga kamaayo, no? Wala man minaingon nga inyo haming i-reward ya, kundi i-appreciate lang gud na para sa kaayuhan sa matag usa ang among ginaiskutan.
1: Ay 9:20 na mo break sa mi kadali. Sa atong pagbalik, kay siyempre giskot panggapon ni silang kanabang impeachment. Atong pagbalik, ato na pag-iskutan, taliwala sa kagubot sa politika, kinabuhi sa katawan, nagtinga in tawon.
0: Agay!
1: Wala huyon pa ba kung mauna ako nilala? Kaysa uban pang politika nung lakan sa mga politiko, una ako nato rin itong kahintang ron.
2: Bitaw!
1: Ito nga naman, ang dulyar karon sa isinta na kapin mga katropa na unsa na ibo niya ay ang inflation tong Abril 7.2% na unsa mo niya
0: na
1: atong utang bagong record 18.49 trillion na unsa mo niya.
0: Ako'y nahadlok ano ba? Kasi hindi nakabayad ng mga kaling napas itlog.
1: Maganay kung ako lang, kung ako'y advisor ni Inday Sara Duterte, ako'y musulti ayong dagan, Inday, oy, kaya nga naman.
0: Laban! Kung
1: sa tanan, ikaw ang magsalo na yung problema, Haron.
0: Na! Perting looyan mo, Day.
1: Basi unyag ka na bang, ibong hulagway, ano pa kayo? Basi unyag,
0: presko pag-uman kayo, presko, sami pa kayo.
1: Sami pa kayo, basi pag-uman sa buwang termino, nag-kunot na naman dagway unya.
0: Mura nagnahay mong bulldog.
1: Stress ba?
0: Nagagay detalye ba?
1: Pero di ka ba stress ko utukan ka?
0: Ayun.
1: Kabalo man ka sa imong pagabuhaton.
0: Ah, kabalo siya.
1: Pero kung wala kay know-how mga katropa, di ka ba stress?
0: Ano ba na?
1: Kay magsige
0: ang kalibog, ang kabalaka, ang kagool, mo na yung mga stressors.
1: Sabay akong buhaton. Sabay. Di ba?
0: Oh, mga ayaw pa yung kag-advise sa imong advisor.
1: Kaya, aliman, labin ba kung ikaw, usaka ka presidente na niya, mag-agihan kagbagyo niya, muana na lang yung mong ulo mong kalot.
0: Anong gagawin natin?
1: Anong gagawin natin?
0: Na.
1: Di ba?
0: Di ba sig stress po siya?
1: Ma-stress na lang kika kung wala kay kabalo. Hindi mo kabalo yun sa imong ginabuhat. Ma-stress po yun kayo na.
0: So dapat, bago ka mong sabak pagkapangulo, taas imong kabalo.
1: Taas yun dapat imong kabalo. Una sa tanan, halongkata kung kunsan yun ang imong problema, pinaka-root ko sa problem. Ano ba tagaan imong kasulbaran?
0: Inga na ang troubleshooting.
1: O maraga punuan ba? Kung saan mo ng punuan, pagpatay niya ba
0: katulang ang
1: problema o problema ng punuan na sabad na kayo niya sa dalan?
0: Alangan,
1: ang sangaray mong putlon.
0: Mabalik, gapon, tubo.
1: Tubo, mag-gapon na.
0: Oh.
1: Una, adito slalom sa ugat.
0: Na, dili pa matumba, patay na, di ba? Sa di pa siya mauga, wala na, patay na siya. Giputol ni mong ugat eh.
1: Na, di ba? Alas 9.22, mabalik kita, relax naman niya. Kanigabahin, hadong ganin yun sa Turbo Man Enhancer.

0: gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Atong oras, mga katropa, alas 9.32 na.
1: Bullseye!
2: Alas 9.32 na, pero nagigda, nagyapong kaniya.
3: Wala ba na yung trabaho, pero next
2: month. Ay, tama no, kay naka 4 days work na dahi. Kaya, ay, kay.
3: 4 days adjustment.
2: Sildado ka, wakay trabaho ron.
3: Hindi, kay ano mo, pwede lang.
2: Alas 8, pwede lang out.
3: Ang kuban, alas 6, kuto ba, alas 5?
2: Oo.
3: Kuban, alas 7, nagsugod, out, o alas... si alas 6.
2: Mo gani ako anak ron din ako mabuyag kay gabi na magkamuli. Ala kan gabi na ni out pa.
3: Okay. Asa si Chip? Dito sa ikaduhang topic nato karon mga katropa.
1: Bullseye.
2: Kadingkon, grabe nga gubot sa politika.
3: Padayon man eh. Mao na mga katropa ang ato pangutana, uyon ba ka nga udahon ng utang kaysa uban pang politikanong lakang sa politiko?
1: Bullseye!
3: Maray ka naman din itong isgutan mga katropa karon.
1: Bullseye!
3: Kay samtang ang entablado karon sa Kongreso na puno sa init nga lalis may tungod nag-disimpeachment. O ka na mga pasangil nga pagduib sa nasod, hilom, apanpaspas nga nagkamangpod. Ang mas dako pa nga haduol nga hulga sa matag panimalay. Ang naghinubra nga utang sa tuang nasod o ang pagkahuyang sa tuang peso. Ang bagong record mga katropa kabalo-babo nga naano sa 18.49 trillion pesos ang utang sa gobyerno. Ang utang sa gobyerno magkadako labin pa kung musaka pod or muhina ang atong peso mga katropa kontra sa dolyar. Kaya siyempre dolyar may ginaistoryahan rin.
2: Correct.
3: Di ba? So di lamang ni nga numero sa papel. Tibaan ni mga katropa nga nagsingabot, nga kalisod, nga direktang moigo sa precious bugas, precious plitihan, posible po rin sa atong kuryente, kamusaka mga generation charge. Muna mas angayan unta, nga ang kadasig sa atong mga leader sa paggukod sa mga sayop sa isig kapolitiko, itutok sa pagpangita og solusyon sa ekonomiya. Tungod kay ang usa ka nasod, nga lubog sa utang susama sa usa ka balay, nga naguba ang pundasyon. Kini, bisan kinsa pa ang naglingkod sa gahom, kitang tanan, mahugnoan yun ini mga katropa.
2: Bitaw.
3: Kung baga murag balay katropang krisba, karaang balay, ay mong puste, naka-4x4, kahoy.
2: Nga gianay.
3: Wa ka kabalo, gianay na dahil sulod. Pag tanaw ni mo sa gawas, tanaw pa ni mo, ligon pa rin ay. Nga karong kay isa lang kalinugan, natingala kang nabalik na mong puste.
2: Na, tumbang balay.
3: No. Kay gianay ang sulod mga katropa. Maupo ni ang atong panggobyerno. Mao ni kuyaw, critical ni karon mga katropa.
2: Dili ba gud nga angayan nga unahon og kabalak-an kini nga nagkadakong bulan sa utang kaysa sa walay katapusang away sa pamilya o pamilyang politiko. Unahon ang utang ba kaysa kanang politikanhon nga mga problema. Di ba kay ang utang mudako nga mudako maguna unya
3: syempre naman na interest
2: correct unya sa matag adlaw nang kaon maguta nya kita nagapasan sa kabugaton na part ang atong currency sa dollars apektado kay anang utang nato mo nga samtang kita naglingaw sa teleserye sa impeachment ang matagbata nga mataw sa Pilipinas aduna nay krus sa utang nga mukabat og kapin 160,000 pesos matag usa
3: di ba.
2: Bisan wala pa magsugol sa...
3: Wala ko yung loan sa bangko, pero na ako yung utang 160,000.
2: Saan? Pagbayad na. Maglisod, manganitag bayad aning pang tuition ng 5 mil ra. Kinahanglan, kitang tanan, mangutana kung atong mga magbabalaod, naglihok pa ba alang sa kayuhan sa masa? O nalinga? Nalinga sa pagpanalipod sa ilang kaugalingong interes sa gahom alang sa 2028. Di ba yun ikalimod? Kaling tanan, konektado sa umabot ng pinili ay 2028. Ang tinuod nga krisis, wala sa articles of impeachment. Kundili, anaa sa mga walay sulod nga kulon sa matagpamilyang Pilipino. Kanang atong kaldiro ba? Nagutom kayo kay apiktado to sa dakong utang. Hapdos ang tiyan. Dili kay wala siya na santon plus coffee mix. Hapdos kay wala na makaon. Wala ka tropa. Magpabilin ta nag-antos sa kamahal sa paliton tungod sa paghuyang sa atong ekonomiya. Muna nga, hustisya sa bulsa, di lang hustisya sa politika. ang kinahanglan sa nasod karon.
3: Dali man kani, this is the new record high
2: na
3: 18.49 trillion pesos na ang utang sa tuwang
2: nasod. Napansinan ako katropang Ruel.
3: Ni Antong Marso na. Mao na kinakatasaan sa kasaysayan sa Pilipinas katropang Chris.
2: Oh, napansin ako nga si Kadsukad, si Pangulong Bongbong Marcos, ang nahimong presidente, ang atong mga record nahimong high. High record sa utang. High record sa inflation. Highest record sa kadang devaluation sa kwarta.
3: Mao mo yung galahan, pero may mahay.
2: Magmahay ka.
3: Hay ba? Hay. Hay bat ba?
2: Oh, day.
3: Grabing baterya. Problema kayo, wag magamit sa sakto.
2: Dapat i-utilize yung tarong.
3: Mm. Naka-electric vehicle, bangod, mo ng high-powered permi.
2: Wala gastos gasolina. Wala. Nga, dili siya, ninyo
3: pa rin. Dili, apektado. Kaya naka-electric vehicle.
2: Napalibasa. Libre yung kuryente.
3: Ay, nako. Dali man ka ni Katropang Chris.
2: Ah.
3: 160,000 ang utang kada usa ka nato.
2: Mm.
3: Pero wala to na himuslan na.
2: Utang na. Wala na to ning asa na to nagigasto.
3: Pambayad na to ng tuition sa akong anak.
2: Pila ka tuig, pila ka tuig.
3: Matulog ka tuig, sakto rin tani ma. O, tayo problema mga kagilaan. Pero asa ba ning kwartahan nga? Kung bana-bana ang yun. Lalimang ka, wapa na. Kanain mo ang anak, di akarong nga. Dos, dua ka buwan pa lang na nanay 160,000 ng utang.
2: Na.
3: Nya ang marag... ang ato ang duli ang piso kontra dolyar ba ka 60.69?
2: Na. The highest ever. Nga amot nakabenepisyo ba ang mga OFWs alis Amerika? Kato mga dollar producing countries.
3: Oo, makabenepisyo pa dala nila diri pero pag amot lagi diri bakal mo kay panaliton.
2: Oh, tablar gyapon.
3: Tablar gyapon na.
2: Na. Kung mahitabo ang kanang devaluation sa itong kwarta, kita ragud gihapon di ay ang dakong epekto ang makasinati sa dakong epekto kay ang pagpangutang sa gobyerno sulod sa nasod nasa 12.53 trillion pinaagi sa magbaligya o mga government securities. Grabe no?
3: Oo gina nya ang epekto na pagitay foreign debt impact.
2: Agoy.
3: Epekto sa krisis sa Middle East. Na. Nakapahuyang sa itong pisong nakapadako pag yun sa interes sa utang sa gawas.
2: Na. Wala man, tabahin mo.
3: Ay, dolyar man ang giniskuta na ito. So, natay utang sa gawas, mga trupa. Dolyar ang iutang ni mo niya. Mutubo po ng interes niya na.
2: Hmm. Siyempre, natay budget deficit ka trupa, Ruel. Ang kamatuuran nga, karabang nga, nangutang ang gobyerno tungod kay mas dako ang gasto kaysa kita kita o koleksyon.
3: Mm. So wala gid masipyat in denial pag mo sa Malacañang.
2: Na.
3: Ang ato ikaduhang pangulo ng sulti baguhay lamang ganasya sa Netherlands nga nagbisod dagwa ni kwarta ang gobyerno. Tinuon mo gina kay mas dako man mo ginagasto kaysa sa income kay nga naman asa may infrastructure projects ba? So kung naglingkod ang atong pangulo unsay infrastructure projects nga bukat nga naa siya. Iya ra man ang giang ko ng Davao, di ba na iya ha?
2: Mingon po ito kong Davao. Sulti na nimo.
3: Diba? Asa ba mga railways niya? Asa ba nyo mga farm to market roads niya? Na ba? Naunta, flight control, pero ghost man po.
4: Atay.
2: Para lang dito sa ghost. Ito mga di makita, diliingon na ito.
3: Sila na nang himulos ng malimalitang kwartang mga mayroon tag mga sunog na ilang mga kalag.
4: Atay.
2: Muna, pait pa malandungon.
3: Kung ako lang unta si Thanos ba? I wish I was Thanos in a one click of my hand. Talang mga korup na opisyal, mga matay.
2: ayaw. Ano sila
3: eh? Nakay, mabilin.
2: Wala po kong tanah niya. Kung abilin mo ka itong tanong na congressman, Todd, nahina yung magkahilis niya.
3: Tagaan kang power sa universe, katropang Chris, mga one click of your hand. Iaala lang ni mo ba? Para na itabo sa Avengers. Pag-ana lang ni Thanos, tanang tao mga wala. Ngayon mo nga rin, tanang mga kurakot ka opisyal, mga wala nining kalibutana o katong naapay tuyo ng mga rap.
2: Agoy, pag-ana, kumusta pa unta ka? Wala naman. Ay, kurakot! Diba?
3: Diba, pero di ba natin na mabuhat?
2: In your dreams lang na siya, katropang Ruel.
3: Fantasy lang na.
2: Kanya, kanipang inflation connection, parang ito na may scooting, ang direktang relasyon sa huyang nga piso ngadto sa pagsaka sa precious lana o imported nga pagkaon. Kana ba, ang atong ginapalit nga pagkaon, daghan kaayo kay kita, rice producing country. Pero murag ginasug, pasagdan sa atong gobyerno nga muang kata sa gawas na sud kay naay daghan nitong kickback.
3: Naka, sigurado. Sakto yung kareag yun. Mawa na din sa nagkadahan katabangan ng mga mag-uuma.
2: No, saan na pagka-kickback kung nga...
3: Namay tabang pero sa tinulang di na 100% ang tabang.
2: Ayuda ra eh.
3: Nara na sa mga 20% siguro kung buto na una o
2: nila. Alangan tabangan tamo, wala na ko'y kickback eh. Sayang ning akong pagkabutang spisto kung akong tabangan nga imbis kay makakwarta kong dako, dari din na lang.
3: Nya ang problema na ito, Drake, kaning credit ranking risk. Di ba, niubos sa itong credit ranking?
2: Kanabi tao.
3: So, kung sa'yo po pasabutan na, pag muubos ka rin ang mga katropa, muubos ang pagsalig sa mga investors.
2: Correct.
3: Kundili makontrolar ang pagdako sa itong utang.
2: Correct. Sa imong track record ba sa pagpangutang, naman kung kayo gitawag nga credit ranking. Pero kung gipasagda ni mo, hingbaba, maayo ang imuhang nindako imong utang, sa ato pa ang mga foreign investor magduha-duha sa pagkulam.
3: Mga isip po na to ba, dapat ang gobyerno na to ba, business-minded. Kung mangutang ang tata, unsay balik ni ini, aron mabayaran na to itong utang.
2: Unsay ROI.
3: Unsay ROI. Kung baga, for example, ang utang ko, gi-invest na ko. Pilay porsyento sa ang utang sa banko. O, yun ta, 21% kada tuig. So, pila ang porsyento anak kada buwan. Di ba? O, kada buwan, ang porsyento ni anak mga katropa, kung 21%, divide mo og pinaba 12. Divide mo 12, so 1.75% per month.
2: Ang imong interest. I-deduce
3: na ko na. Mao na ako ang bayad ng interest plus ang ako ang principal. For example, ang utang ko 2 million. Di ba? Ang interest niya na 1.75%
2: per month. Per month.
3: So kinahanglan maka-income ko more than that. Di para mabayaran po na ko apil ang principal.
2: Correct.
3: Di ba? Apil ang principal.
2: So matotal, mahimong benepisyo sa imuhang imong utang. Dili ka magproblema kay naka-picture out na ka kung unsaon paggawas diha kay imo mang ginegosyo. Wala man imo gipanghatag nga dole out ang kwarta. Munay kalahian sa usa ka kanang proyekto nga dole out system or

0: Di ba kung pakita sa kuwapo?
1: Gani, gani, gani. Bullseye! Sige, kwan man.
0: Malang nito ta, kinana akong pagkaon.
1: Nana day. Ay, yan o.
0: Sige, manamilita, manamilita.
1: Mga katropa, salamat
0: tayo. Maplastar, diadaan tong para sa sunod yung programa katropang Ray. Para pagkuman, meeting na kadali niya. Bakbakan into the max ni Karun.
1: Yan!
0: Wala tayo oras, katropang Christian.
1: Salamat mga katropa sa iyo pagkuman sa programang Bullseye. Kining bahin natin ganatong Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Herbal Tea, Santo Plus Coffee Mix, o Santo Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, manamilit kaniyong tanan. Salamat, God bless, dakbayan, mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw, kini si katropang Roel Dumertay, nagyayon kaniyong bye-bye for now, take good care of yourself always, kini si katropang Roel takes care of you, I love you guys, bye-bye. Mwah!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: 95.9.
1: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay

0: usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
2: Santon Plus Gold!
1: Ang

0: mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

0: 92 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas just 34 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

0: Rizal Visayas at Mindanao, mga katropa, mayong buntag, kaninyong tanan na exciting morning. Welcome na usap mga katropa sa itong laing edisyon sa itong magparagubaning programang Sentro. Siyempre, mga katropa, adlaw karon nga Biyernes. Kapit sa 8 na sa bulan sa Mayo. Mayo, gini. Tuig 2026. Kamusta, mga katropa na ito, mga suki na ito, mga tigpaminaw. Labi na sa mga kanunay nag-subaybay sa ito ang mga programa. Labi na sa ito mga karadyoan, 95.9 MHz. Dial sino mga FM radios. Good morning. Mga nagatutok na, pinaagi sa itong Facebook Live. Kay magpa-premium na usab kita. Mga katropa sa lamiang kanabang pagkaon. Gikan sa Chick Noy. Pinaagi mga igala sa 200 pesos worth of gift certificate sa Chick Noy. Yan. Siyempre sa mga katropa na ito diyan, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapiya mapita sa Lagano Langon. Especially sa mga katropa, usab na ito, mga bloan, few fluffos digamo. Ayad-ayad man nga aga sa mga kauturan, mga kabiyana na ito, mga kasimanuag, mga Ilonggo. Labi na sa mga taga-South Cotabato, dira sa may Pulomulok. Good morning! Ang mga taga Sarangani Province, kamusta diya? Kamusta ang tinagtaganay ug bugas ug kwarta daw diya? Sana all! Kuyawa, no? Naay mga paayuda daw diya. Asa ning dapita daw sa may Sarangani Province, mga katropa? Kaya lang kayo, mangutana ko dito sa akong iyan. Dito sa may Basta. Basta diya sa may Sarangani. Naay mga nagapangtagtag diya? Sana all eh? Sige lang, ato ng sutaon niya, mga katropa. Alas, just around a shot, programang Sentro, mga katropa, atod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga produktong Gisaliga na, mga produktong Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Ogsestepe. Sentro. So paglangan mga katropa na ng mga headlines sa mga balita. Headlines. Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa, usa ka tuig nga bata. Intawo, nag-absence kinabuhi mga katropa, patay, uman nga nahulog o naanod sa irigasyon sa Coronadal City. Sa lain pa mga balita, Sultan Kudrat nakatala og 97.2% nga employment rate. Turismo misaka pag-usab. Samtang dugang pas mga balita, balita nato regional, mga kandidata sa pageant gito ang gipalatayan og hilo uman nga mikalit og tiurok. Allah. At ang ininyong detalye ni Ana, mga katropa, samtang sa lain pa mga balita, 7.7 million pesos balor sa Shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Headline. Balay sa TV host og bukalista nga si Teddy Corpus, gisulod og kawatan 90,000 kapesos nga balor sa mga gadget og kagamitan na limas. Headline. Samtang balita ta international, Iran gipasangin lan ang US sa paglapas sa ceasefire, pipila ka barko og civilian areas gipamusil. Headline. Bagyong hagupit posibleng musulod sa PAR karong weekend, laing LPA ginabantayan sa Surigao. Og Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles gipangimakak ang mga tirada sa social media bahin sa underpass public notice. Sentro.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Alas just 39 na. Oras mga katropa, atod ka na ito siyempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now na App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines, mga igala, atod ka na ito siyempre sa Santhon Gold Coffee Mix. Mga katropa na ito niya na gustong kanabang mahimong healthy, pinaagis kape, o mahimong hamis ang kutis, pinaagi usab sa kape, pwede din na katropang Ivan, pwede kayo. Pero dapat mamili kag kape. Ang imong piliyon nga kape, mga katropa mo, ang Santhon Gold Coffee Mix. Monang kape mga katropa nga gama sa Yas 12 Incorporated. Tumong mga igalang matabangan kita sa pagmintinar sa atong himsog na panglawas. Pinagis mga produkto sa Yas 12 Incorporated mga katropa sama sa Sunthone Gold Coffee Mix. Atong makabot ang maanindot o healthy nga lifestyle usap. Kaya mga suking tigpaminaw. Kung healthy ang atong lifestyle, healthy atong ginakape. Buot pasabot niya na mga katropa. Makalikay ta sa mga balatian o makalikay kita nga maospital. Sunthone Gold Coffee Mix, adunay mangosteen kamonggay, garlic extract, inubanan mga igalas gaom sa collagen o glutathione. Sulit mga katropa ang imong pagpangape. Sunthone Gold Coffee Mix, available na sa mga butika ng Shopee o Lazada. At ang pagbalik mga katropa at ang ina, mga nagunang balita, mga impormasyon atong itunol. Kuman lamang sa mga painom dog.
1: Centro, Ivan Polona. Centro.
2: XFM.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
7: Exciting!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
10: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold, 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pero karon, sukad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
13: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
12: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Weh! Makalagot! Exciting, eh?
11: XFM.
4: FM.
12: Grabe naman ka exciting, oy!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
14: Exciting!
15: Ivan Polon.

0: talang mek gede.
1: Okay. Sentro.
0: Alas sa Diyos, 47, lamig gede ino kung kanabang kabalo kang ginakaon ni mo healthy mga katrupa.
2: Sentro.
0: Kanabang layo ka siya, kuan siya, kanabang risgo siya mga mamantikaon. Nya tanaw ko ng baka good ug kabaw good kusgan man
1: okay
0: no kay puro suma na kuan ka ng herbs ang ilang ginakaon ana siya dapat maging ano na ta para sa ani ila SM Ruel naga kuan na ni sila naga low carb
1: okay
0: indot kayo indot kayo pa sa Paminaw mga katrupa kamo man dia mga sukig tig Paminaw medyo kuan na kanang likay-likay na sa kanabang anda na to nga mga mamantikaon. Ilabi pa nga medyo doon na kay ginabati diya sa imong panglawas mga katropa. Kuna nga na mag-switch na ka sa healthy lifestyle. Ubani ka na mga katropa sa pag-suplemento sa imong panglawas diya mga suking tigpaminaw. Gamit ang mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Siyempre na diya mga katropa mga suplemento na to ang ultimate trio na to. Ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C o ang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Sentro.
0: Muna ang ato ang pag-mintinar, atong i-maintain. Ano na lang, in short. Oras mga katropa, 10:48 na, hala, paglungag na.
2: Sentro.
0: Okay, parang makakaon mo on time mga katropa, ha? Dapat healthy ng inyong ginapangkaon mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Sa mga balita na karong buntaga, mga suki na mong tigpaminaw.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Sugda na to mga balita mga katropang. Dere karon siya usa ka bata nga intawon kaloy. Nagkabsang kinabuhi mga suking tigpaminaw human kininga naanod, nahulog o naanod sa irigasyon dito sa may Corona del City.
2: Sentro.
0: Wag din taon maluwas mga katropa o nakabsans kinabuhi. Ining usa ka tuig nga batang lalaki human nga aksidente nga natagak, nahulog o naanod mga suking tigpaminaw sa kusog nga dagan tubig sa irrigation o sa irrigation canal dito sa may syudad sa Coronadal. Yatong Miyerkules sa hapon, May 6. Giila kining biktima mga igala nga si Zyper Kian De Pedro Jusanta. Residente sa Purok Magsaysay, Barangay Namnama sa nasampit nga syudad. Matod pa sa amahan sa bata, kadyot lang siyang nisulod sa balay apan sa paspas nga pangitabo mga suking tigpaminaw. Wala na matikding dahulog na ang iyang anak sa irigasyon. Uman matod pa sa halos 2 ka oras nga pangita no sa mga kabanay napalga na lamang ang lawas bata pasado alas 7 na sa gabi sa bahin sa barangay Manili Lutayan Sultan Kudrat Grabe layo asa na abtan layo asa na kanabang naanuran mga katrupa namin kagikan sa barangay Namnama Coronadal padulong mga higala dito sa may Lutayan Sultan Kudrat.
2: Sentro.
0: Nya sumala pa, gidala pa ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital apan gideklara na kining dead on arrival sa attending physician.
2: Sentro.
0: Maulang na mga katropa kay

0: Control.
1: Ayaw ninyong kumpiyansa, ilabi na ang inyong mga anak nga gagmay pa. Bantayan maayo. Mga suking tigpaminaw. Ana na lang yun, kondolensya sa pamilya, sa maong bata, no? Di sa may Marbel. Kumbaga mayong panglakaton, no? Sa inyong nga bata, dira. Alas just 52. Sa dugang pa mga balita, ari medyo good news ni alang sa probinsya sa Sultan Kudarat. Inaagi di sa pagpamuno mga katropa ni Governor Dato Pax Ali Maguda Dato. Sumala pa mga suking tigpaminaw. Gikalipay karon sa probinsya sa Sultan Kudarat ang natad. Kung gidayig matod pa sa probinsya sa Sultan Kudarat ang natad sa panarbaho. Uman nga nakatala matod pa og 97.2% ka employment rate mga katropa kari atong 2025. Base sa pinakaulahing datos gikan sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Mas sa taas matod pa kini kung itandi sa 96.7% sa tibok Rion 12 og sa 95.8% ng national average. Gibanabanaan usab nga mukabat sa 394,000 ka mga individual ang adunay trabaho kon negosyo sa maong probinsya. Dungan ini mga katropa, gipasigarbo usab ni Governor Dato Pax Ali Maguda Dato ang pagsaka sa sektor sa turismo. Di nakatala mga katropang Sultan Kudarat og kapin 375,000 ka mga bisita sa unang quarter pa lamang sa kasamtangang tuig. Sumala pa sa gobernador timailan kini nga ang probinsya nahimo ng usa sa mga nagunang destinasyon sa nasud gumikan sa nindot nga kultura og mga tourist spots.
0: Centro. Ivan Polona. Centro.
1: Wala pa man gyud na ako na nabisita gyud ang mga bag-o, ilabi na ni mga bag-o mga tourist spot diya sa Sultan Kudarat. Pero kung imong tan-awon mga higala sa social media, hastang ninduta. Na mga suking tigpaminaw. Kanang gyud ang pinakauna nga tourist spot mga katropa, ang pinaka nakita na naadtuan lang gyud nako, kanang ilang kuan mismo, kanang ilang kapitulyo mismo. Ha? Hastang dakua mga higala og ganindot kaayo ang pagka-design. Ya, pag-abot na po sa mga negosyo, mga higala, grabe ang paglambo, mga suking tigpaminaw sa Sultan Kudarat. Laliman ka, mga dagkong mga events, mga suking tigpaminaw, mga dagkong mga events, sama aning mga pageants, no? International ha, international nga mga pageants, mga katropa. Ya, diya po, gipahigayon kining baguhay lamang na human, mga katropa, nga Sraa Meet 2026. No? Diya sa may probinsya sa Sultan Kudarat. Depende gyud siguro na sa kuan sa leader sa mga nagadumala mga katropa. Kung buhos-buhos o katug yung mga leader nga dunay mga utok mga katropa. Among ginang deserve manggod sa mga katawan. Kato mga leader nga dili lang taman sa kanang kanabi to mga leader mga katropa nga dili lang madaog tungod lamang sa aduna sa lay kwarta. Kanang mga leader yun nga ginagamit yun ang ilang una-una mga katropa kung paunsa nila ipang apod-apod o asa nila ipang gamiton ang pondo mga higala nga gikan man sa kabanang bayan which is gikan usab mga katropa sa mga taxpayers. Diba? Kumbaga, anumdum ko ato ang kuan ba? Katong tagline ni kaning governor diya sa South Cotabato nga si Daisy Abanci Puentes. Iya ba to? Ingon niya, halin sa katawhan, ibalik sa katawhan. Anak, dapat. Para makita yun mga igala ba? Di lang taman sa sig ayuda. Ang ayuda, mahurot na yun na. Anak ito mga malungtarong proyekto. Anak yung kuan ba, magtatak yun. Na sa panahon ni ganito ganyan, morning gibilin niya sa muang ligasiya angtod karon amo pang napangimuslan, di ba? Ya ayuda 5,000 pila 10,000 hurot tulo pa lang kadlaw. Wala may lain dia mga katropa, but make sure nga kanang inyong ayuda nga ginapang hatag pure ang inyong intention og wala boy mga kickback. Okay ba yon?
0: Ivan Polona. Centro.
1: Oras mga katropa, 10:56 na. Check na nato mga detalye sa mga balita gikan sa itong mga eksyong sibyanan mga katropa.

Og syempre mga balita usab gikan sa patrol. At ang ininyo taod-taod mga suking tigpaminaw. At usaning palutson mga katropa ang mga balita. Sa atong mga igsuong sibyaanan gikan sa Pagadian City mga katropa. Check na to ang linya ni katropang Stanley Duenas.

0: dali lang kay ato ning i-adjust mga igala, doon lang tayo technical difficulties. Kuyawa. Kadali lang yun. Oras mga katropa, 10:57 na. Check na ito, linya ni katropang Stanley Duenas, mga suking tigpaminaw, kay mga kandidata daw sa pageant. Gituuhang gipalatayan og hilo. Unsa nang gipalatayan og hilo? Human matud pa nga mikalit og tiurok mga katropa. Katropang Stanley Duenas sa maong balita, please come in.
1: Live report. Pagulang karoon o pamahayag ang usa sa ubat ka mga kandidata sa Miss Colabay 2026 sa Barangay Colabay, Tabida, Sampuang, Erol Sur. Sa biyaging gabiing, nga sa wala pa sila gisakitan og tiyan o ginala sa Rural Health Unit. Gitayhupan siya sa usa ka lalaking nakaitom. Samdang panulong sila sa entablado. Kiniang usa sa mga gipaklaro sa kandidata nga si Ayisa Gyezeri Hirsamyo Punkol. Pinagi siya nga Facebook post kagabi. Batod niya dili tinuod ang pasangil nga kulang sila sa pagkaon kanikaon sila gikan sa balay o gipagkaon usab sila og pastel sa ilang organizer. Iyang ginugang nga wala usab sila pagtuo nga gikabuhi gumikan kay ang iyang giingon nga dili matud pa normal ang ilang nasinati sama sa pagpanglagom sa gugo, pagpanggahi sa lawas, paghuot sa guto-guto og pagbati nga daw dunay bato nga mibabag sa ilang tutunlan. Paglaro sab niya nga dili angay basulon ang ilang organizer og mga barangay official sa lugar. Gumikan kay dili matud pa kini tinuyo. Nagtuo siya nga posible nga dunay kalabutan ang misteryosong lalaki nga nakaitom nga ilang nasugatan sa wala pa nila nasinati ang problema sa paglawas. Sa bigas bahin, apil ang kapitan sa Boga Barangay nga si Lucrecio Amersin. Nagtuo sab nga posibleng hiluan ang maong mga biktima sa estranghirong individual. Sa bigas bahin, gisulayan sa XFM pagkandian sa pagkuha sa habig ang Rural Health Unit. Apan wala ginimi at tubang sa interview. Katrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katrupang Stanley Duenas, XFM News.
0: Live report. Yaw, ano? Gihiluan? Gihiluan sa ito? Gitayhupan? Ano kaya ang misteryo sa likod ng panghihilo? Abangan sa XFM. Sentro. Atangin ninyo. Pero mayroon po kay... wala po maunsa yun ang mga kandidata, mga katropa. Wala po, nagkabate sila dili daw, kumbaga usual, ang pamati mga igala. Wala man daw sila gibati o kanabang gikabuhi. Samtang sa live ang mga balita, mga katropa, 11 o'clock. 7.7 million pesos nga balor sa Cebu. Nakumpiska matud pa sa bypass operation sa Lapasan, Cagayan de Oro City, mga katropa. Katropang Hadilu Tabio sa balita. Imo na. Live report.
2: Nakumpiska ang tapin 7.7 million pesos nga kandidat sa gituhang Cebu sa iniusang bypass operation sa mga otoridad pasado alas 9:30 sa gabi, Mayo 6 to spill by the size sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, inabagan sa City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10. Kini ni resulta sa pagkasikop sa usa ka high value individual uban sa laing duha ka individual nakuha gikan sa mga suspechado ang gibanaban ng 1,140 gramos sa gituhang Cebu nga mo kantidad sa 7,752,000 pesos. Ang mga dinakpan gitanggong na sa prisuhan ug pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon nga gihingusgan sa Cagayan de Oro City Police Office ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa gipakusgang operasyon sa pagpatuman sa balaod ug koordinasyon sa nakalain-laing ahensya aron mamintinar ang luwas og drug-free community sa Dakbayan. Mga katrupa, ning pabago-bago sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumaog Senton Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News. Live report.
0: Salamat katrupa ang Hanilo Tabios sa balita. Samtang oras mga katrupa, 11:01 na. Ay, sa mga naga kuan mga katropa nato na problema karon nga maglisod sila bitaw og loose o kon kanabang bawa sa ilang weight ilang mga kabugaton mga suging tigpaminaw
3: Relisyon na daw silang lihok mga igala kay kadalagi murag dili na nila kontrolado mga katropa ang pag-gain nila o kaning ilang weight na ginahang mga tambok. Dunay kwan dia, dunay solusyon dia mga katropa na matabangan ka mo pinagi sa Yes to Health Incorporated.
4: Yes to Health!
3: Doon nagkitay mga kape mga katropa makatabang kaninyo sa pagpabawas sa inyong mga kung ano, mga weight. Mga suking tigpaminaw, nadi ang atong Santhon Gold Coffee Mix ha. Santhon Gold Coffee Mix mga katropa, dili lang na taman sa pagpanindot sa itong panit. Pampahealthy mga katropa, pag-energize atong lawas. At syempre mga igala, doon na po na yung mga benepisyo. Ilabi na mga katropa sa mga katropa na ito diyan nga nagkapangita o alibyo para sa ilang pagbawas sa ilang kilo. Ilang kabugaton mga katropa. Pintinar niya mga katropa kining Santhon Gold Coffee Mix matag-adlaw. Huwag imuabati mga igala nga. Kanabang siyahay manggod mga katropa, nag-gain ta og weight, gumikan kay ang feeling na to, permi busog, no? Permi tagutom. Mga suking tigpaminaw mo na nga crave lang ta permi. Kung ikaw makainom ni ining Santhon Gold Coffee Mix mga katropa, matabangan ka nga kanabang malesen ang imong cravings. Kay mabusog naman ka, mga katropa. Ilabi na mga suking tigpaminaw. Aduna na siya'y collagen. Aduna pa'y glutathione. Magbawas na kag-weight. Kung gusto gini mo magpa-sexy, gusto ni mo diya nga mahimong fit ang imong lawas mga katropa, imni na og Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Gold Coffee Mix, mga suking tigpaminaw. Doon ay mangustin, doon ay malunggay. O siyempre, nubanan mga katropa sa garlic extract. Santhon Gold Coffee Mix. Available na sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada, mga suking tigpaminaw.
0: Ivan Polona, Centro.
3: Oras, alas 11:04 na. Centro. Ala, ang balay ni Teddy Corpus, yung host bitaw sa It's Showtime. Og usab-usab ka kuno vocalista sa Rocksteady nga banda mga katropa. Intawon kaloy gisulod ang iyang panimalay. Gisulod sa kawatan mga katropa. Unya aliman ka moabot sa 90,000 or 90,000 pesos nga balor sa mga gadgets. Og uban pang mahalong butang mga kaigalaan ang nakuha gikan sa balay sa TV host nga si Teddy Corpus. O man kini nga gisulod batod pa sa usa ka kawatan kaganihang kadlawon May 8
0: Sentro.
3: Kuyawa.
0: Sentro.
3: Onya, base sa CCTV footage mga katropa sa Unit de Corpus sa Quezon City, nikatkat ang suspect sa balcony sa ikaduwang andana pasado alas 3 kadlawon mga katropa og nisulod pinaagi matod pa sa bintana. Halos 30 minutos nga nag-ukay ang kawatan sa sulod sa balay niini. Diin nakuha niini mga katropa ang cash, lakip na mga alahas, charger og tablet samtang nangatulog matud pa ang pamilya ni Corpus sa ikatulong nga andana.
0: Sentro.
3: May pod in town mga katropa, wala pod sila giunsa niining kawatan. Kawatan lang gud ni siguro dili pod ni killer mga katropa.
2: Atay.
3: Anya, giila na matod pa sa QCPD Station 14 ang maong suspect nga aduna na'y record kiniadto sa kasong robbery o paglapas sa firearms. Uy, nakapag-iikuan. Ang line ani kundo na siya'y mga armas po nga dala.
0: Sentro.
3: Nga, gipasakaan na og kaso ang maong suspect samtang ginapahigayon o siya ba ang manhunt operation aron kini madakpan mga kaigalaan. Lusod ani kun duna nay bit-bit ng mga armas sa Gapon mga katropa unya gawas noon kay ni mga suking tigpaminaw. Lain manggod mga katropa ilabi na kung hinanok ka ayong tulog nato mga suking tigpaminaw sa to mga panimalay. Abi nato kalabang safe na kaayo mga katropa ang atong mga gate, ang atong mga pultahan. Kawatan ba ya mangita gyud nagpaagi mga katropa para makasulod? Ilabi na katong mga kawatan nga adik mga suking tigpaminaw.
2: Atay.
3: Kay kanang ilang pagpangawat mga katropa, dili na na para nga mabuhi lang sila kundili para nga ma kuan ba ma-sustain ang ilang mga bisyo mga suking tigpaminaw. Sentro. Huwag ka na sila, wala na sila'y kahadlok mga katropa, wala sila'y kahadlok na magsulod sa balay, huwag na sila'y kahadlok na mangpatay mga katropa. Sentro. O nang mag-amping yun in taon tayo, labi na kamo, may mga trabaho kamo ng mga ginikanan diya, unya mga mabilin sa balay, labi na karong bakasyon mga katropa, mga anak na lang ninyo mabilin diya. In taon, i-secure yun ninyo maayo. Ang mga suking tigpaminaw. Sentro. Isod kayong panahon karon grabe ka pigado, grabe ka pitos. Sa Pilipinas, mga igala, dugangan pagyadani. Siyempre, nagunang inungda ni anak mga katropa, kulang sa oportunidad, kulang sa trabaho. Oh, sa oportunidad nga makaangkon og trabaho, mga igala. Gumikan usab mga katropa sa kining mga politiko karon, ilabi na mga opisyal nga naa sa administrasyon karon mga suking tigpaminaw, ang ginatubag, pulos pagpamulitika, mga suking tigpaminaw, Sentro. Nga magsigig pasahanay og mga sala nila, di ba? Ivan Polona, Sentro. Kaya magbantay gyud ang tawo mo sa mga balay ninyo, ilabi na kung duna mo yung mga lakwan, wala pili, misal artista, gani mga katropa, TV host, singer, wa ka luwas, gikans kamots kawatan. Sentro, Ivan Polona, Sentro. Alas 11:08 na mga suking tigpaminaw. Sentro. Insert lang nato ni pipila ka mga balita diri mga katropa. Insert lang nako ni katropang Ray kay ang kuan daw ang Cambodia, Thailand nagpalig-on. Nasaad matud pa sa kanabang kalinaw sa Philippine led trilateral meeting sa Cebu. Mao nang sa Cebu dito mga katropa, katubitong pinangtabunan nila ang kuan ang mga informal settlers, ang mga suking tigpaminaw, para tabunan nila ang tinuod nga sitwasyon sa Pilipinas nga daghan ang mga maingon nato mga pobre. Gumikan lagi. Amo tanong nyo, daghan mga pobre sa inyong nasod. Abi na ako, isa kayong maunlad na bayan. Kasi siyempre, ma-bounce back man yun na, mga katropa, dito sa mga opisyal na to. Sentro. Anong ginapasagdaanin ninyo ang mga Pilipino, ang inyong mga constituents? Sentro. Anong wala man ninyo ginatagaan og mga pabalay? Tanawa dito sa kuan, sa may Singapore mga kaigalaan. Ang mga balay sa mga tao dito, wala kayo makita dito ng mga housing, kanabang para sa anang, kanang mga, kanang mga kamilya, wala kayo makita na, kanang mga Bria or mga Deka, wala kayo makita na, puro na dito mga katropa apartment. No? Nga, kumbaga, ang gobyerno mo ay, dito sila sa gobyerno na gabayan. No? Ang mga constituents nila dito mo na wala tayo makitaan dito mga katropa ng mga homeless. Mga suking tigpaminaw, kay hanay ang ilahang panggobyerno dito mga katropa. Nagsaad daw ang Thailand o Cambodia ng ipadayon matod pa ang abling komunikasyon o muli kayo sa mga lakang na mamahimong magpalala pa sa tensyon human ang trilateral meeting nga gipangunahan sa Pilipinas sa sidelines sa 48 ASEAN Summit. Samtang gipangunahan matod pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing meeting, kauban silang Cambodian Prime Minister Hun Manet og Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul. Isip kabayan matod pa sa papel sa Pilipinas, isip ASEAN Chair. Sumala pag ang PBBM tumong sa maong pagpanagpulong na magatag og meaningful space for constructive dialogue. Kalabutan sa padayon nga tensyon sa border sa duwa ka mga nasud. Ingon pa niya mga igala, the Philippines arranged this meeting to provide a meaningful space for constructive dialogue. Sa joint press conference, gibutyag ni Pangulong Marcos nga pulos nila ginaila sa duwa ka mga leader ang importansya sa restraint, tuloy-tuloy nga komunikasyon o nga malinawon nga pagresolba sa kinibang bangi. Samtang gihimo matod pang panagpulong, taliwala ka na sa nagkainit nga tensyon dali sa Thailand o Cambodia. Gumikan matod pa sa mga ginailugan lagi nga teritoryo adol sa Priya Vihir Temple o pipila ka bahin sa Gulf of Thailand. Nagpasalamat silang Han o kun Hon Manet o Anutin sa Pilipinas sa pag-facilitate sa maong dialogo. Samtang ingon pa sa Cambodia mga igala, Cambodia stands ready to move forward constructively, swiftly and good faith. Samtang iingusgan usab ni Anutin nga importanteng likayan ang bangi no sa duwa ka magsilingang nasud. Onya sumala pa mga katropa dunga niini ibutsag usab ni PBBM. Kung gipadayag usab ni PBBM ang pag-extend sa mandato sa ASEAN na Observer Team kon AOT ang tuod Hulyo aron nga ipadayon ang pagbantay sa pagpatuman mga katropa sa mga kasabutan talik ka na sa Thailand o Cambodia. Para mga latest updates mga igala sa nagpadayon karon nga ASEAN Summit din ang host ang Pilipinas bilang chair nining maong kinibang organisasyon mga suking tigpaminaw.
0: Sentro, Ivan Polonan.
3: Oras mga katropa, 11:30 na. Direkta sa tumag panaguban ng programa ng Sentro. Siyempre kamudya mga suking tigpaminaw, iandam na mga katropa inyong paniud to. Hindi nila lang basta bisag unsa lang sudan ang inyong lutuon mga katropa, mamili kita. Karong mga panahon na mga igala, lisod kaayo magkasakit, lisod ma-ospital, kay grabe. Grabe ka, mahal mga katropa, magpa-ospital, sinuod lang. O nang mangita tagpamaagi, aron nga malikayan ka ng maong sitwasyon, ang mga suking tigpaminaw. Diba? O siya'y buhato na to. I-prevent na to ang mga balatian nga maka-penetrate diya sa itong panglawas. Ilabi na mga katropa, dito karon sa mga adunay na yung mga history. Lahi ba ninyo? Adunay high blood? Lisod ba yan ha? Kay ang high blood mga katropa o diabetes mo ni siya ang usa sa mga triggering factor mga katropa sa chronic kidney disease. Na consider nato mga katropa banga kana usa na sa mga kwan ba mga sinyales kung mapasagdaan maguna mga igala mga katropa pwede kitang magkaangkon og chronic kidney disease. Karon pa lang magprevent kita. Likay ta sa mga bisyo, mga katropa. Pag-research, good. Daghan na kayong mga pamaagi karon mga katropa. Aron nga, maka-access ta, maka-research ta, mga igala. Kung unsa ba'y epekto, nining akong ginapangkaon. Hindi ba makaayo mga katropa? O kundili. Unsa ba'y dapat na akong buhaton para malikayan ako ang high blood o diabetes. Naadi ang mga katropa, tambag, gikan sa Yes to Health. Siyempre, una-una di ang mga katropa, mamili yung tagpagkaon. Bala na ing ng tag-arte, mga suking tigpaminaw. Diba? Bala na ing ng tag-arte. Basta, priority na ito ang atong kaugalingon. Nga naman di ay? Sila ba di ay, mga katropa, ang magbayad sa atong bills sa ospital? In kaso nga, kita ma-ospital? Bala na ing ng tag-arte. Basta kita, ginapalangga na ito atong panglawas. Nga naman, morning regalo sa ato, pinakanindot. Pinakadako ng regalos ginuos to ang atong panglawas. Ang pinga na to mga katropa. Di ba ikaw ginareguluhan magka sa imong mga uyab? Sa imong uyab diya. Oga mga butang. Di ba imong mang ginaampingan mga katropa? Wala mang gani ni mo ginagamit gani para maingon lang ginaampingan ni mo. Di ba? Wala ni mo ginagamit. Okay, para pag-abot sa panahon, mauning ako ang akong nadawat, no? Nga regalo gikan sa akong uyab kay palangga kay ni ako. Pero di ito, bulag na sila. Ilabay na lang day niya, day. Pero seryoso mga katropang istorya, atong ampingan atong lawas. Mauning pinakadakong regalo gikan sa atong mahal nga makagagahong pagasuking tigpaminaw, pusa, palanggaon na to. Atong alagaan mga katropa pinaagi sa pagprevent sa mga sakit o pagtumar o Sunthone Plus Gold Herbal Capsule mga suking tigpaminaw.
0: Ivan Polona.
3: Mauna mga katropa ang pinaka the best nga herbal capsule suplemento na doon ay mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Sunthone Plus Gold Herbal Capsule mga katropa.
0: Ivan Polona. Sentro.
3: Papalit na sa mga butika, dress sa mga taga-Pulomulok, pamati ka mo. Kaya ang aton nga Santon Plus Gold, mabakal. Dira sa may Joanna Pharmacy. Dira sa may Farmacia Edeline, Rema Pharmacy, Adipos Pharmacy, diaman sa may Rodion Pharmacy, mga katropa, mabakal ninyo ang atong Santon Plus Go. Sentro. Oras, mga katropa, 11:70 na ang takna sa buntag. Sa itong pagbalik, ha, at ang ipanin ninyo mga dugang pambalita kay ang Iran dat matud pa gipasanginlan ang US sa paglapas sa ceasefire. Pipila ka barko og civilian areas na gipamusil. Sa itong pagbalik, kini mo bay na mga katropa, tod kanato syempre sa Turbo Men Enhancer.
0: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
4: FM 95.9
5: XFM. Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: Santon Vitamin C, the alkali

0: memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa na mong mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: gamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
3: Exciting!
10: Santon Plus Soap.
11: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil binong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
12: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
2: XFM
1: 95.9
2: XFM.

0: Alas 11:22 na mga katropa, Philippine Standard Time. Balik tas programang Sentro, kaupan yapon katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Sa mga katropa nato diya nga nangitaw kapeng kanabang dili nila ikompromiso ang ilahang pagka-diabetic. Doon na tayo kape mga katropa ang Yes to Health Incorporated ga Premium D3 Coffee Mix. O nang kape mga igalang nga doon ay vitamin D3. Dugang proteksyon sa tung lawas o pampaligon sa tung kabukugan mga suking tigpaminaw. Nga doon na siya mangosteen o inubanan pa mga katropa sa natural nga pampatamis nga mao ang stevia. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika. Ma-order usab na mga katropa sa mga online store sama sa Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Report gikan kang katropang Philip Oligario kay turnover og assumption sa mga station commander sa GSCPO. Gipahigayon katropang Philip sa report. Please come in.
1: Live report.
2: Katropang Ivan, nagmalampuson ang gipahigayon nga turnover ceremony ngadto sa bagong station commander sa Station 4 kon San Isidro Police Station. Ingon man ang assumption sa Police Station 2 kon Macar Police Station, sa Police Station 6 kon Bula Police Station o sa Police Station 7 kon Fatima Police Station. Kini nga aktibidad ang ipagayon ganina sa compound sa General Santos City Police Office sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Oliver Jr. ang City Director sa nasampit nga buhatan. Gani, unahon na ito katropang Ivan.
0: Gipanglahugay ni sila, gipang reshuffle.
2: Adili po siya matawag na reshuffle katropang Ivan kay walay tawag ani i-report na lang nako.
0: Sige. sige.
2: Oo. Kay si Police Major Ivan Charles Abastillas katropang Ivan ang outgoing station commander sa San Isidro.
0: Okay.
2: Tuod kay matud pa ni Police Lieutenant Colonel Olivar lapas na duha ka tuig ang iyang pagserbisyo isip station commander sa San Isidro, hinungdan na kinahanglan ipuli siya ibalhin katropang Ivan. So wala man gidisclose sa ibalhin kining si Abastillas pero ipuli sa iya ha si Police Major Fermin Sudaypan.
0: Oy, bago.
2: Nga gikan katropang Ivan sa kinang gikan siya sa Regional Investigation and Detective Management Division sa PRO 12.
0: Uy, indut ni.
2: Taga PRO 12 regyapon ni siya katropang Ivan. Samtang kahibaluan nga una nang naga exit call si Police Major Dave Diaz nga kanhing station commander sa Bula Police Station.
0: Okay.
2: Ang iyaha magugka tropang Ivan family matter mao nang nagpa-transfer siya sa may South Cotabato.
0: At taga dito guro siya.
2: Oh, posible ka tropang Ivan nagpa-transfer siya dito dayon giaprubahan man sa regional office ang iyahang hangyo, ang iyang request. Hinungdan siya ang pagbalhin dito, wala na po gihulat ang ceremony. Una nang nibiya. So nablangko ang Bula Police Station, hinungdan nga kinahanglan apulihan dayon mo nang gisulod si Police Major Junel Ray Gatera nga gikan sa Provincial Tactics Center, labaw sa Provincial Tactics Center sa Sarangani Police Provincial Office katropang Ivan. So, sa iya hamatod pa ang in charge sa mga communication sa matag sulunonon nga areas sa nasampit nga probinsya. Ang area na usab sa Macar Police Station katropang Ivan kay baluan nga gi-relieve si Police Major Adolf Julian Dave Diaz. I mean si Cardos katropang
0: Cardos.
2: Ivan, si Police Major Noel
0: gikan
2: Cardos.
0: Gikan sa Fatima.
2: Gikan sa Fatima, gi-transfer siya sa tawagan ni sa Macar. Ang nahitabo na blanco na noon pipila ka bulan ang Fatima. So ang nagabantay or ang hulog katropang Ivan na commandant nila is ang deputy commander.
0: All right.
2: So wala pa na sila chief of police gibalhin si Cardos sa Macar. Nga katong pagbalin sa iya ha, pipila ka adlaw pa lang nakalabay kay baluan nga nahitabo tong insidente sa may Ularte State diya sa may Labangal, kundiin usa ka 8 anyos nga bata ang namatay human matud pa nga nadamay sa
0: Dusi.
2: Dosi anyos ang namatay.
0: Pandian.
2: Oo. Human ang nahitabong indiscriminate firing o shooting batok sa atong kapulisan ingon man sa target nila nga armadong individual. Tungod na gi-relieve ang nasampit nga kining station commander, appeal ang pipila ka miyembro sa operating team. So nablangko ang Fatima, nablangko pod ang Makar katropang Ivan. Kinahanglan pulihan dayon maunang sulod sa Police Station 2 si Police Major Joseph William Placer nga gikan sa Regional Community Affairs and Development Division sa Police Regional Office 12. Dayon kay blangko man ang Fatima Police Station, gipuli isip Station Commander si Police Major Jack Pucasa Mutalib nga gikan sa SK katropang Ivan. Particularly gikan siya sa Sultan Kudarat Police Provincial Office isip Labaw sa Provincial Investigation and Detective Management Unit.
0: Okay ang ipambutang lang kay gikan sa mga kwan Investigation and Detection Unit, no?
2: Actually, sa itong pagkahinabi sila katropang Ivan, kahibaluan kining nasampit ng mga estasyon ang San Isidro, Makar, Bulaog, Fatima, o sa isa mga stations nga kung record lang naman sa kriminalidad, dagan-dagan yun. Ang kahibaluan ng Police Station 4, daganig mga shooting incidents din ni katropang Ivan kag mga kundili kawat, dagan po din mga pagpanunggab ang itang kag droga. Sa Makar Police Station kay baluan, lailain ng krimen katropang Ivan. Daghan siya sunod-sunod yun ang criminalities nga mahitabo din eh. Ang sabula kasagaran pulos mga kawat. Pulos kawat kay duol sa mall, duol sa palengke, nya dagko pagin ang area sa bula, so pulos kawat din diri katropang Ivan.
0: Mga shoplifter.
2: Nya naapod sa may Fatima nga kundiin kasagaran gud sa madak padug operation iskalabutan sa droga og marijuana. Kundili maadik pod katropang pang Ivan. Lailay may mga ano po, may mga sugal, illegal na sugal nga mahitabo din ni madakpan. So si Police Major o si Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar naglaom siya katropang Ivan og nagsalig aning upat ka mga bagong station commander tungod sa mga record nila o mga nindot na mga performances kung asa sila gikan na ginaot ang nasampit nga masolusyonan ang mga criminalities na nahitabo din sa Dakbayan kag maaksyonan dayon katropang Ivan. Actually pag-istorya na to sa ila ganina gikamusta pa lang nato kahibaw naging sila kumbaga nagimo na na sila case study nga gibuhat katropang Ivan. Kahibaw sila sa sitwasyon sa area of responsibility ng ilahang pulihan.
0: Nice.
2: Labi na pag kay ano kinsa ni kay sa Police Station 2 kay Police Major Joseph William Placer pag shake hands pa
0: na siya gikan gani Placer ka na siya.
2: Sa taga PRO 12 PRO siya. Sa Regional Community Affairs and Development Division. Pag shakehand pa lang nato sa iya ha, nagkatawa na dahin siya.
0: Sa Arcadu ha.
2: Nagkatawa na dahin siya katropang Ivan. Anak ko, nagkatawa lagi ka sir. Siya, kabalo na mangu ko sa imong greeting sir kay murag nagandaghan ginin sa akong area. Ay, oo, silingan niya ta.
0: Da. Una yun ka gini katropang Philip.
2: Pero gipalaan na ako sila katropang Ivan. Anak ko nga, sir, makukulit ang mga media ng Jensen. Once na tumawag.
0: Mayo na kay gikan siya kwan information, community affairs.
2: Yes, community affairs. Arcad. As much as possible kung mamahimo mo tubagon gini lang tawag sa
0: mga. Pwede sila magkwandre ha sa Police Station 2 sila. Pwede ka mo mag-add to their XFM kung halimbawa gusto nila mag guest katropang Philip.
2: So manindot ani at least kahibaw na sila sa mga sitwasyon sa ilang area of responsibility katropang Ivan og magarito malaumon ang city director sa mga musunod pa nga accomplishment kay madugang sa GSCPO pinaagi sa pagdumala aning upat ka mga station commanders.
0: Medyo magluag-luag ang kuan ang gibati ni Police Colonel Comedis Olaybar.
2: Okay, iya man yung pinili ka tropang Ivan. Pag-ingon man gud ang assumption mura pag ang hulog pag blanco ang isa ka station nga wala gadumala.
0: Yeah.
2: Assume dayon kay turnover kapag either pulihan, probably may kaso or girelieve or nag-request nga ibalhin o kaya
0: pulik.
2: May another accomplishment katropang Ivan, itaas ang ranggo, pwede po siya nga i-ano katropang Ivan, i-turn over.
0: Okay, sige.
2: Pausa na ang report gika sa patrolo garon magpabiling healthy. Tumaro na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Centro. Reply.
0: Klaro ha? Wala yung mga bago ng mga station commander. O dapat, kuan ka nang makisama po kayo.
3: Atay.
1: Centro.
0: Dagan ba yung suplado ng media? Dagan po mga makulit ng media. Dagan po mga sip-sip ng media.
1: Centro.
0: O dapat open kayo sa ganyang mga sitwasyon, mga sir.
1: Centro.
0: Ayan, alas 11:30, trash brain loss, mga balita, garong buntaga, mga katropa.
1: Centro.
0: Direto sa mga balita international, kay gipasangin lan matud pa karon sa Iran ang Estados Unidos o US sa paglapas sa gisabutan, sa kasabutan nga ceasefire. Uman matud pa nga gipamusil mga igala ang duwa ka mga barko sa Strait of Hormuz ka ganihang kadlawon. Subay sa pamahayag sa Khatam al-Anbiya or al-Anbiya Central Headquarters sa Iran, giingong gitarget matud pa sa US ang usak ka Iranian oil tanker duol sa Jask. Ingon man ang laing barko nga anaa sa Fujairah. Samtang dungan niini, giakusahan usab mga katropa ang Amerika nga naglunsad og air attacks ngadto na sa mga civilian areas sa Bandar Khamir, Sirik og Kishim Island. Uban mga katropa tabang sa pipila ka mga nasud sa rehiyon. Isip balos matud pa mga katropa ang pwersa sa Iran ang atake usab no sa mga military vessels sa Amerika sa bahin sa Chabahar Port. Din giingong doon na matulpa sila ay napahamtang dakong kadaot.
1: Centro.
0: Ini ang tensyon na hitabo. Iliwala si ginapatuman nga ceasefire. Sukad kanya itong Abril. Aron nga unta, mahunong ang nagpadayong gera mga katropa sa baong dapit.
1: Centro.
0: Amo naman ginang nagkakahitabo mga suking tigpaminaw. Sila ay magpasiugda sa kasabutan nga ceasefire. Amerika og ang kuan ang Israel kasagaran nga nagakitabo mga igala magpasiugda sila, sila'y manguna mga katropa nga magsabot alang sa ceasefire og sila may maguna-una pod mga katropa nga mag kuan niini mag supak niini. Kumbaga kanang ilang ginatanyag ang mga ceasefire manggo dilabi na sa Amerika og Israel, mura nag strategy ba nga parang mahimong kampante ang ilang mga kalaban. Ya pag-abot sa panahon mga igala nga murag ginaobserbahan nila nga murag tanaw nila bitaw nga murag kampante na kaayo ni sila kay na may ceasefire ato ni silang atakihon be.
3: Atay.
0: Ana nang birada nila diha mga katropa. Kunya kung balusa na pud sila mga suking tigpaminaw ang ipagawas na pud nila sa balita mga igala. Sila na pud giatake mga katropa.
1: Centro. Ha?
0: Murag mga bata gamay ba?
3: Atay.
0: Ana na siya.
1: Centro.
0: Alas sa 11:36. Andam-andam Pilipinas kay dunay kuyao pagit sa pangalan aning maong bagyo mga katropa. Bagyong Hagupit. Posible daw musulod sa par karong weekend. Nga naman tangagi kuan nata ginabundakan na tag kusog-kusog nga ulan diri sa Jensa. Laing LPA gibantayan sa Surigao mga katropa. Ginabantayan karon sa pag-asa ang tropical cyclone o tropical storm Hagupit. Grabe, Hagupit, good. Nga posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility kon par. Karong Sabados gabi o kon Domingos buntag. Sa pinakauling weather advisory, kaganiang buntag May 8. Ang Centros Bagyo na sa 1,615 kilometers sidlakan sa Mindanao. Uy, drigo di ang Mindanao mga katropa. Nga doon ay kakusgon sa hangin na 75 kilometers per hour o paghagoros nga mukabat sa 90 kilometers per hour. Nga sa higayon matud pa nga makasulod na kinis na sud at agan kini og local name nga Kaloy. Gikan sa Gupit, may mong Kaloy.
3: Atay.
0: Bisan pa man niini mga katropa, gipadayag sa pag-asa nga gamay ang tsansang aduna kini direktang epekto sa yuta o kon kadagatan sa atong nasud sa musunod nga tulo ka adlaw. Samtang ginamonitor usab ang usa ka low pressure area mga katropa o kon LPA nga nakit-an sa 120 kilometro sa timog silangan sa hinatuan Surigao del Sur. Bisan tuod mga katropa nga dili kini mamahimong bagyo pagdala sa gapon kini og dagom nga kalangitan og patak-patak nga ulan sa Central og Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region og Zamboanga Peninsula. Amo nang ato ang pangandaman mga katropa. Pero kuan kayo ni kay giingon man sa pag-asa mga higala nga dili man daw gyud magdala og dakong epekto hilabi na kadaot mga katropa sa Pilipinas. So kini consider nato ni mga katropa nga kanabang blessing po hilabi na sa mga mag-uuma nato. Bisan pa man sa mga tricycle drivers nato sa mga nagabulad sa init. Grabing init kayo sa Mindanao karon. No, kini mga ulan-ulan mga katropa. Tama, walang abugsdalan mga higala, di ba? Og syempre sa mga mag-uuma, pinaka-importante mga katropa, mabisbisan ang dapat mabisbisan. Mabasa ang dapat mabasa. Muna siyang importante diyan mga katropa. Kay kabalo baya ka, pansin ako kani ato mga suking tigpaminaw kung ka na ba magsigig kag bunyag-bunyag lang, magsigig kag bisbis lang o kanang tubig na gikans gripo kung sa jetmatic ba diyan o unsa ba. Mukan mo noon, makasurvive noon ang tanom pero dili siya susama katambok na itong mga tanom mga katropa nga giulanan. So, kaysa lang lagi magulan mga katropa, makitaan yun mo ang kalahian sa pagbisbis sa ulan kaysa sa kanang pagbisbis lang nimo sa gripo, gikan sa gripo nga tubig. O sa bang mga kanabang source nimo sa tubig diya mga katropa nga dili maong ulan. Kita lagi nimo mag green green lagi ang kuan ang mga pananom mga katropa.
1: Ivan Colona.
0: Alas 11:39 na sa tong pagbalik ato ning isgutan no kay si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Gibanata naman pud ni sa ilang mga ambot sino ning mga tawo niya. Kung na no man tinyo man. Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles gipangimakak ang mga tirada sa social media gabahin sa underpass public notice. Gipaak dayon sa mga kuan ba, mga trolls ba? No? Grabe gud ka mga kuan ba? Nya napoy mga media pod nga ambot. Naunsa naman ing mga kauban natos media? Bisag katong mga aduna gyoy mga legit bitaw nga outlet, no, nga unsa man ni sila? Na para lang may ma-post mga katropa. Dili po nalalim mga suking tigpaminaw sa parts sa itong mga public officials po. Ang mas lala pag yun ang mga katropa kung ang mga public officials po mismo nga nagalingkod karon maupoy mag-una-una o tirada ang mga higala. Kung imbis nga magtinabangay bitaw mga katropa para nga masolusyonan ang problema, dito, ala, nagsigig pa-epal sa social media mga katropa. Ato nang isgutan unya mga suking tigpaminaw sa ato pagbalik. Kini mao bay na mga katropa atod ganato syempre sa Sunzone Plus Coffee Mix.
1: Centro, Ivan Polonan. Centro.
3: X FM.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero tagasit yung pagakpag barangay bungabong antukan labaw di oro sa akong test atong niaging duha kabuan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon karon nadiskubrihan nako naagi aning premium D3 coffee mix ang akong sugar nagnormal na so dili nako diabetic dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag premium D3 coffee mix na garantisado.

0: exciting nga discovery. Pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagami kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Vitamin C.
9: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your caraway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Weh! Sauna! Sa wala pa ko kapaminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon, sukad na kapaminaw ko XFM! Weh!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
4: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
4: Grabe naman ang exciting, oi!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM. Exciting!
8: Centro. Ivan Polona. Centro.
9: Alas 11:45 na, mga katropa, balik sa programang Centro.
8: Centro.
9: Siyempre, kauban gabon katropa, ang Ivan Polonan, giring maubay na mga katropa, atod ganato sa Turbo Man Announcer sa mga magtiayon legal. Kumanya, magtiayon nga legal, mga katropa. Siguraduhang suportado ka mo mga igala sa Turbo Man Enhancer para nga dili mabitin ang inyong kalibay nga mag-asawa.
8: Centro.
9: Ha, mga katropa, labi na kung kanabang busy kayo mo sa work. Ha, kamo mag-asawa, yun ay tagsa-tagsa ka mga trabaho mga katropa. Nga pag-abot sa gabi mga igala, ha, mahutda na mong energy para nga magampanan ang inyong responsibilidad bilang magtiayon. Tumari na ninyo mga katropa o Turbo Man Enhancer. Arang nga magkalahutay ka mo o dili mabitin sa labing-labing mga katropa. Kayan, alas 11:46 na. Dugang pas mga balita, mga suking tigpaminaw.
8: Centro.
9: Gipangimakak ni Congresswoman Sherlyn Banias-Ugrales ang mga nigawas sa social media ng mga political assassination. Kinibunga lamang matod pa sa walay hunong pagpangatake sa mga tao nga dili lagi gusto nga gusto sa hapsay nga kalambuan sa Jansan, labi na diri sa district sa Jansan. Kaya man nga mikatag sa social media ang usa ka underpass notice to the public nga gipadak-an base sa orihinal niini nga gidak-on sumala pa sa contractor niini nga Vicente Tilao Construction. O gadugay na matod pa kining notice nga gipost sa maong contractor. Diyan naghatag og dugang kalibog ngadtos katawhan.
8: Centro.
9: Nga sumala pa sa kongresista mga katropa nga on the road for completion na ang maong proyekto nga gilauman nga mahuman karong tuiga mga suking tigpaminaw. Nagihagit usab sa kongresista ang matag-usa nga mahimong responsable na mahimong responsable sa mga post aron nga dili maghatag og kalibog ngadtos katawhan.
8: Centro.
9: Sa kasamtangan mga suking tigpaminaw, padayon si Gapon ang pagtapos sa maong proyekto nga gilauman matod pa nga mahinayon na sa mga umaabot nga mga bulan ang laing phase matod pa alang sa hingpit nga pag-uman niini mga suking tigpaminaw.
8: Centro.
9: Mawala gina gamito nato ang atong pagkamedia mga suking tigpaminaw, mangutana ta before kita mag-judge mga kaiganaan. Dapat magod sa ingunani nga mga iskutanan bitaw mga katropa, mahimot ang technical ba? Dili nga ka ng puro lang emosyon ang pagganahon mga suking tigpaminaw.
8: Centro.
9: Magpadala ka kay naman kay ginakuan, naman kay imuhang kaugalingong ginaalagarang politika ay politiko I mean. So makisakay pod ka sa isyu mga katropa og mo apil pod kag kanabang tira. Ha? Mo apil pod kag kanabang maingon nato pagpangatake mga katropa bisan wa ka kapangutana. Ha? Wala ka nasayod kung unsay tinuod.
3: Sentro.
9: Diba? Muna, mga suking tigpaminaw, kagahapon kay gi-interview na muna nga itong ginahimo mga katropa. Once ka doon ay mubutong isyo, interview da yun. No? Sa ganabang hingtungdan. Ha? Kung kinsay ginareklamo. Ha? Mga kaiganaan.
3: Sentro.
9: Muna, mga suking tigpaminaw, dili na katingalan ba nga sa panahon sa social media ang mga proyekto sa gobyerno daling mahimong bala sa pagpangatake mga suking tigpaminaw. Kabalo ka kining nahitabo kang Congresswoman Sherlyn Banya Sugrales og sa isyu sa underpass mga igala, ilamin ng underpass public notice o siya kaklarong ehemplo sa ginatawag nga disinformation. Din ang usa ka kabatuoran mga igala ang notice gituyong gilikay o kung gipadak-an aron nga makamugna og kalibog mga suking tigpaminaw. Kini pong Vicente Tilaw na ngayon naman po nigpasaylo, pero punta ang inyong notice dili nga kanang kuan ba kanang maingon bitaw nato nga murag ipakita ninyo kun dili. Ha? Kana bang mapansin po araw pa man. Isip mga yanong lungsuranon mga katropa, katungod nato nga mga utana kabahin sa kalangay sa mga proyekto. Ilabi na sa underpass nga dako kayong epekto mga igala, ilabi na sa traffic. Ah, sa traffic mga katropa, lakip na ang ekonomiya, di ba? Daghan ang mga nanirado na lang, daghan ang nagareklamo mga katropa nga ninggamay ang ilang halin, di ba? Apan, ang paggamit mga katropa sa mga manipulated photos o kung mga karaan ng impormasyon, aron lang nga dauto ng usa ka opisyal, usa ka matang kana sa ginatawag na intellectual dishonesty. Kaya kung ang kontraktor na mismo, ang Vicente Tilaw Construction, ang nagpaklaro sa orinal nga gidak-on sa notice, kinsa man mga higala ang nabulahan sa pagpakailap sa sayop nga version ni ini. Walay lain kundili kadtong mga taong mas ginauna pa ang pagpamulitika kaysa sa tinuod nga serbisyo mga katropa.
3: Sentro.
9: Gusto man na ang hagit sa kongresista karon, kay kinahanglan kitang mahimong responsable gayod mga katropa. Kaya nga naman, ang freedom sa pag-post sa social media, dili ka na license para nga

0: 2 ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Baklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na eh.
2: Exciting!
0: Sa FM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Lumeras at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
4: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
5: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
4: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
5: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw.
4: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
5: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
4: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: Pananghalian na po tayo ng Friday. Katropa. May 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara Palawan 98.5, XFM Brooks Point 95.3 at XFM Kabangkalan 106.1.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
6: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Core ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
4: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 48th ASEAN Summit.
0: XFM News Nationwide.
5: Sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
6: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
5: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
0: XFM News Nationwide.
4: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
1: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
5: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa safe o seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., inagtasan niya ang strategic deployment ng mga polis sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tugon sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagtiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili labas sa epekto ng inflation. Inibok din Nartates ang mga negosyate na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigyan din na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anyang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
0: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinert naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis sa mga sistema at proseso para matiyak ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
0: XFM News Nationwide.
5: Samantala mga katropa, kumpiyansang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
0: XFM News Nationwide.
4: Senator Lorin Ligarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Report.
5: Isinusulong ni Senador Lorin Ligarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasa ilalim sa internship programs. Ayon kay Ligarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portun sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito. kahit tama na ilibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
0: XFM News Nationwide.
5: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa iba't iba pang himpila ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
0: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
4: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Albi Mata ng XFM Cebu.
7: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo-Utso sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagan na pagkakaisa at sama-sama ng pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
5: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirilis na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng syudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula alas 8 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula alas 8 mamayang gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photo copy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa.
4: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motorbangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
0: Live report.
9: Isang 12 taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Meli Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyahe mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang uneta. Bandang 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Salvador, 49 na taong gulang matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang municipal waters ng Libertad. Samantala si Dante Salvador, 60 taong gulang ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maniningo Manigin Island. Mula dito sa 93.3 Exit Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, Exit from News.
5: By bust sa Surigao City, nagresulta sa barilan, isang police patay, isa pa sugatan. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Louie ng XFN Agusan.
10: Nagluntad na ng malawakang manhunt operation ang kapulisan matapos mauwi sa madugong bakbaka ng isang anti-illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sityo Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul A. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoint sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Louie, XFM News.
4: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco-Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
11: Nakatakdang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Tiesa ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Timke kasama kinatawan ng Tiesa at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Timke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Ecotourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan Esquiban ng Tiesa. Bahagi ang Agro-Ecotourism Park ng plano ng ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
4: Ang XFM News Nationwide. Napapahingan din sa Wow 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas,

0: Tropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamagitan ng pag-asa and tropical storm, Hagupit, na nasa labas pa ng PAR. May layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
1: Katropang Buddy, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor, at Palawan dahil sa easterlies.
0: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparika, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Biniyaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyam pataas sa ayon sa nilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas sa mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union, na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atid sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Kumamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong koponan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang koponan at maglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo na po XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: On XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: Namang edisyon ng The Secret of Health.
6: Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, may text lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong napalatunturan, ha? May text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamasailan yung pumakatanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, ano, ay patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating po mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong Ultimate Trio. Pagkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
5: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
6: Yes. Oo.
5: Ano, kaya nga yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay, kadalasan limited resources, kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So pag meron ka suplemento gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
6: Yan, oo. Eh madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
5: Tama.
6: Eh kung ano ba yung mga mabilis lang makuha ng mga pagkain, eh di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
5: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
6: Nawawala, oo.
5: Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng, kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
6: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa, ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on, mga mas maganda nga sana do kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin ano, kung paano yun pinalaki, pinatubo. Ano?
5: Sana pa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Kasi ibang, yung mga tinatawag ng urban farming. Eh kahit nasa rooftop lang naglalagay sila ng mga sa mga paso lang. Kasi nga sa totoo lang malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
6: Tama
5: daw. Diba? So kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda gawin natin yung ano, pagtatanim ng sarili nating pagkain.
6: Okay. At syempre, huwag pong kalimutan ano, na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong Ultimate Trio bilang pang suporta sa pagkapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung ibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search nyo lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? So mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Ka Inato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Leticia Uy. Maybe na ako dito sa Yes to Health na ano, Santon Plus Gold. Eh okay naman ang ano, ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay pang 9 months na ngayon. Kaya ayun, dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng ano eh, yung T3 T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito o, nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
0: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
6: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. ang health information po na ito ay hatid sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha sa market, mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. So mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po sure kayo ha at makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
5: Tama.
6: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
5: Actually, yung colon, tinatawag din yan large intestine. Doon tayo magpo-focus, ano? Kasi yeah, ito ay sa tingin ng iba, parang isang nasa dulo na kasi. Mm-hmm. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi.
6: Mm-hmm.
5: Pero yeah, sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan.
6: Oh.
5: Mahaba din yun.
6: Mas mahaba yung small intestines.
5: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon, may tinatawag mga sigmoid colon, mm-hmm, may rectum, na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira, mm-hmm, sa loob ng colon natin.
6: Grabe.
5: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good, mm-hmm, microorganism doon sa loob ng ating colon. So yung mga mikrobyo na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and, mm-hmm, fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
6: Mm, grabe.
5: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo. Ano.
6: Mm-hmm.
5: At isa pang surprising fact that the colon is, kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
6: Colon
5: ano?
6: Area.
5: At ibig sabihin, yung gut health natin, mm, ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense, mm-hmm, at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
6: Kaya pala konektado, Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, mm, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok. Eh.
5: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo, saka hindi normal yung, mm-hmm, yung function niya. No?
6: Oo.
5: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano?
6: Mm-hmm.
5: Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin.
6: Mm-hmm.
5: O, ang tawag ng mga scientist doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
6: Mm-hmm.
5: Okay, kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut, mm-hmm, area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
6: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Dok, pagka umaga-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyam.
5: Maari.
6: Oo.
5: Alam niyo, yung colon natin, responsible siya sa mga bagay nito. Una, yung absorption ng water.
6: Mm-hmm.
5: Ay, ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So, ang colon is, mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig,
6: mm-hmm,
5: ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption. Diba, sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, mm-hmm, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
6: Mm-hmm.
5: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag mayroon naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating, mm-hmm, pong, halaman, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no, mm-hmm, contaminated. So, effort ng katawan yon to, para ilabas siya kaagad, ano. So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride,
6: mm-hmm,
5: na napaka-importante naman sa paggalaw na ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Mm-hmm. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi.
6: Ang dumi.
5: Oh. Yun lang yung iniisip natin, eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria,
6: mm-hmm,
5: na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids,
6: mm-hmm,
5: ano. And one of the most important sa mga fatty acid na yan yung butyrate,
6: mm-hmm,
5: na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga, no. At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, eh tinutulungan ng mga good bacteria na yon na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan, eh, mm-hmm, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, mm-hmm, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwede magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin,

0: tuloy yung immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema. Oh. No? Oh, 'yun ang ano natin mga katropa.
1: So to summarize, doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema pa, doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area.
0: Mm.
1: Like skin problems, ganyan. Ng mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Mm. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
0: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan.
1: Mm.
0: Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng, ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga condition gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. Yun mga yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. No?
1: But unfortunately, doc, sa condition ng natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang ating pong malaking bituka.
0: Yes, so yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
1: Yan na nga, oo.
0: Laking pahirap yan. Halimbawa, lagi kayo nagpapandisal, tapos wala naman kayong ginakain na fiber. Sabi na iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na, alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
1: Kumbaga parang binibigyan mo ng binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
0: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Yun, yung mga ganun din yung yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit ng antibiotic na hindi tama, eh nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
1: Yes.
0: Ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. Ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin. Mm-hmm. Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw nag once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yun. Okay? Constipation daw, pag gumabot ng 3 days, hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yun. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi matubig ha, kasi pag matubig, hindi yan hindi normal. Ayan, yung constipation, isa yan. So marami nang mga way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan. Saka mga sa pagkain, mataas dapat yung ating digestive enzyme.
1: And fluid intake.
0: Ngayon, yung mga diarrhea, given yan, kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain,

0: Pwede ka magka-diarrhea. Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagkakaramdam, nagbo-bloat. Minsan mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan. Ang tawag doon, irritable bowel syndrome. Ano? And also, hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas. Almoranas naman, sa tingin natin, simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na. Hindi na tuwid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo. Ano? Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis, ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga, ano, mga usaping sa media, sa social media, about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon. Ano? Na pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
1: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Doc, na ano, no?
0: Oo. Ang problema noon, kapag yun ay naging tirahan ng mga bad microorganism.
1: Yan,
0: kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis, ano. Actually, yung diverticulosis, yan yung packeting. Pag namaga, yun yung diverticulitis. So yung marami pa yung iba eh. Yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer. Kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon. At alam mo ba, pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Maraming dahilan yan, no? Yung pag-develop ng colon cancer.
1: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na na kind of cancer.
0: Oo. Sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel eh, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy. Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan yung dumiso sa bukol, talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun. And next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer. Ano? So, ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilisan. Unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content ng kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
1: Isda, walang fiber yan.
0: Zero fiber yan. Kahit mataas ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema, mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. At based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba? Mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing chan daw, mahilig sa mga ganito. Kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, hindi mo na talaga kaya yung amoy yan. Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talagang hindi ko maipaliwanag. Pero yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag.
1: Wala pa
0: yung
1: doon.
0: Tofu na pinabulok. Sarap na sarap sila doon, pero habang dumadaan ka parang hindi mo maano. Kasi parang hindi tayo sanay. Pero sa kanilang kultura, nakitaanan nila ng benepisyo kasi ang ano doon, yung mga soy products, maraming ano yan. Maraming tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
1: Minatikman ako, Doc, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat doon yung fermented na soybean. Nakalimutan ko yung tawag doon nila. Ano? Sa medyo ano din. Hindi naman ganun ka ano, maamoy, pero slimy. Kasi nga fermented na siya.
0: Nato ba? Nato?
1: Parang yun. Nato.
0: Nato. Parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually yun ay napaka-healthy for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Yan. Yung mga pagkain ng garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Ang soya pala ay nagpapalakas sa ating...
1: Meron din tayo mga ano, na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag dyan, Dok. Tapoy. Yan. Ayun.

0: Kung isa, ano ba yan?
1: Actually, sa pag, may pag-aaral ang ginawa sila sa tapoy eh, na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome.
0: Yan,
1: o, no? Kaya kung kumakain kayo, no, ano yung pinapanis ba na kanin yun?
0: Todo ko.
1: O sa mga taga-Norte, text nyo naman sa amin. Ano.
0: Marunong yun sila sa pwedeng mapagkuhin natin ng mga friendly or healthy bacteria.
1: Yes, so, yun ang isa sa ano, essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Okay. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, ano, mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Natin, napakaganda, no? Tsaka kumain tayo nung ano, nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong diyan, paano po magiging healthy in bituka? Hindi po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan niyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program, ano. So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras, ano. Katulad ng mga enema, noong una pa, no, ang tawag nila yan, labatiba, na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics.
0: Yeah,
1: no. O, yung colonics, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman, ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang, ano eh, gumagamit ng kape, yung tinatawag na coffee enema. No? Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon, okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag ingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, nag-i-improve talaga yung kalusugan nila. Oo. At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon. At ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, ay posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O kaya, kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Nandun yan sa ating produkto lang, sa ating Santon Plus Coffee Mix, na mayroong soy powder, na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
0: Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-ano natin, kumbaga, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong pong colon area. Unti-unti nating baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan. The secret of health. And so mga katulungan, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, may po mga inquiries, atin pong manampakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Santon Gold
2: Live Testimony. Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
3: Kirina.
2: Kirina.
3: Kirina Buboy.
2: Buboy. Hmm. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng East to Health.
3: Opo.
2: Ano product na 'yon?
3: Ay, product Santol Coffee, Santol Gold na capsule na.
2: Santol Gold capsule. Oo. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, Nanay?
3: Eh, tagal na ako, yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
2: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito.

0: Noong gumamit po kayo nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
1: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-aikuan-guan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
0: Nagsusumpa pa po kayo?
1: Opo.
0: Sa edad ng 93?
1: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung buha kang kasama, sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas. Kilang.
0: Okay. So, nanay, ano po yung panwagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panwagan na hindi pa nakasubok?
1: Panwagan ako nga, hindi pa nakasubok itong tantol cookie at saka mga tantol flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
0: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
2: Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Atay, after nyo pong matikman yung Sanzone Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
4: Kakaibang lasa ng Sanzone Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ikaw, diabetic, hindi matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
3: Pasok po sa pag-lasa niya, no?
4: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sanzone. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
3: So, nagkakapi po talaga kayo ng Sanzone Gold Coffee Mix, tatay?
4: Minsan, 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
3: Thank you po, tatay.
4: Okay to.
2: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Sanzone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
6: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sanzone Herbal Oil?
5: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay nayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sanzone Herbal Oil.
6: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
5: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sanzone Herbal Oil at napakaganda pong gamitin lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sanzone Herbal Oil.
2: Sanzone Plus Herbal Oil, the secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon pong muli mga katropa.
0: Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagkakram sa atin pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang atin pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunuot Doc yung init at lamig nito sa atin pong mga kalamnan para i-relax yung mga matindi yung tensions ano, ng atin pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyong pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat. Iba, halos hindi maikiling yung kanila pong baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan, Doc, kung merong kasabay na massage. Ayan.
1: Oo.
0: Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
1: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract, ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation. Yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
0: Yeah,
1: oh, no. Kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, di ba, yung mga ngalay, nararamdaman mo. Ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw inahaptusan, especially kung merong ganito kagaling na produkto, Santone Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang hinganga ka sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. O, saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy, ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, parang naka-powder lang.
0: Oo. Sa mga kababayan natin, ha, Santone Plus Herbal Oil, available po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa. Doc, may nang text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margie po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon, Doc, marami talaga nagsasuffer from headache, ano? Iba't ibang klase ng mga paranakit ng ulo. Huwag na huwag pong mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated, mga kaibigan. Minsan, yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpo-persist yung pain na inyo nararanasan, mas maganda magpa-konsulta, Doc.
1: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yun. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
0: Yan, ha? O, para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun eh, ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Alarm ng atin pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin, ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na, oh, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng atin pong brain area. Mayroong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache, ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress. Yan, nag-create ng attention headache sa atin pong ulo, mga kaibigan, ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun kasi, Doc, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
1: Iba-iba kasi yung headache, eh. Depende rin kung anong dahilan.
0: Yan, opo.
1: Pinaka-common yata yung tension headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure, saka minsan pag nalipasan ng gutom.
0: Isa pa yan.
1: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Common trigger niya yung hormonal changes. pag kumakain ka ng sobrang taas ng stimulant, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi. Oh, kasama din yung mga nasal congestion, yung mga sinusitis, kasama ng headache na yan. Ano. So iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin sa headache.
0: So yun yung mga ano, triggers kumbaga, no, ng headache po natin.
1: Yung hypertension na headache naman, iba rin yun, parang buong ulo mo na parang mabigat. Tapos nagsisimula sa bato.
0: Sa bato.
1: Minsan sa mata din. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
0: Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ayan, ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
1: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una nating coffee, meron siyang ano, soybean powder.
0: Yan.
1: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay design para sa mga nakatatanda naman. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Kasi marami ng mga kakulangan. Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So kumbaga, iba-ibang, meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mix. Iba naman din ang content noon. So it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano, sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
0: Okay. Hey Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
1: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis o diverticulosis, yung colon packet, ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension. Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung pinakang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber para ma-ease yung tension. Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber eh, soluble at insoluble. Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber, bawasan daw. Based on sa ibang doctors. Kasi nga, merong tendency ng mamamaga. Yung ganyang condition. No?
0: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine, nagkaroon ng packets yung colon area.
1: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
0: Yung wall, every time yan, mga katropa, every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umiiri ka ng husto. Nagpremera segunda kapag tayo po ay dumudumi. Mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga pockets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
1: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng descending colon. Kaya iba yung area na yan before sigmoid colon. May corner yan eh. So dyan common nagkakaroon ng tension. Kaya dun, kumbaga sa choke point, yun yung choke point eh. Kaya ang advice talaga dyan, halimbawa may diverticulitis ka, mag-light diet ka muna. Katulad ng, for example, mga broth muna. Yung mga, ang kanin is advisable din. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan, yung mga muna. Ang kakainin natin, mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin. Tsaka yung mga probiotics talaga. Yan ang isa sa pinakang ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga. Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then pwedeng mamaga siya. Kasi nga meron ng mga tinatawag na ano, packets yung colon natin.
0: Ang dapat na lang dyan na isang gawin, Doc, is as much much as possible, mapahealthy mo yung
1: pagdumi.
0: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria doon sa iyo pong colon area para sila yung magkocontrol doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo, na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
1: Mm-hmm. Saka marami din pwedeng gawin na ano, management sa naturopathic modality, yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt dun sa wall ng colon natin na nagsettle dun for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Marami mga pwedeng formula. Pero ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, ano, yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangosteen. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito. Mm-hmm. Hindi kasi ang gaya ng common constipation na walang physical na changes doon sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
0: Mm-hmm.
1: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
0: Mm-hmm. Hello, Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabotas City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
1: Mm-hmm.
0: Uminom na po ako ng Santon Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
1: Wala naman akong nakikitang problema na kung inumin mo ng after meal hindi pwede.
0: Mm-hmm.
1: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal, at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, yung capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
0: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain. Oo. Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga at ng katawan natin at magamit ka agad siya.
1: Ano? Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun, okay lang po yun kaysa wala. Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano? Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, 1 to 2 times, 2 to 3. So yung 2 is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, 2 to 3 capsules saga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, 1 capsule, okay na rin yun.
0: Mm-hmm. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
1: Puti-puti? Mm-hmm. Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko ma-imagine.
0: Oo.
1: Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganong factor.
0: May irritation ba?
1: Irritation
0: na
1: ba?
0: Na nangyayari sa skin mo?
1: Oo.
0: Meron kasi Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang kagkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa iyong skin area.
1: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy.
0: Mm-hmm.
1: Minsan fungal infection yun. Oh. Na tinatawag nilang an-an.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa, yung sa skin melanin natin.
0: Parang mapamapa yan.
1: Oo, iba rin yun. Oo. Iba rin naman yung nagkakaroon ng butik-butik na maliliit na puti dahil sa irritation. Oo, common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin, alingatong. Masakit yun. So, pagkatapos maano, magkakaroon ng mga parang gano'ng mga butlig-butlig na maliliit.
0: Mm-hmm.
1: So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
0: Derma.
1: Para makita kung ano ba yan. Makatiba. Yun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan.
0: Mm-hmm. Okay. Dok, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
1: Pangangati. Kung wala ka namang contact sa mga irritants, eh baka may allergy ka. O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander? Or paminsan-minsan lang? Kasi may mga ano eh, may mga food sensitivities tayo. Individual kasi yung food sensitivities natin. Na hindi natin alam ano yung anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo, tapos specific area, kung wala naman pong kumagat na mga langgam dyan, whatever, ano talaga yan? Sort of allergic reaction. Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal. Alam mo, nangati. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun, mahirap. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo. Baka may nakain ka na every time na makakain mo, nag-react yung katawan mo.
0: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger nung allergies mo na yan.
1: Kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam eh. Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagati nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay, pag may pulang langgam lang. O may mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo eh. Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun ang nangyayari.
0: Ayan. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po na manhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yes to Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
1: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano. At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayong mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beat CN Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio. I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo, nailagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapasok. Parang mga 40 degrees Celsius, ganun. Ibabad nyo yung kamay nyo na mamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common niya sa mga diabetic, saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na rin naramdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh, parang hindi nila maintindihan. So, yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa dyan, yung pagkasira ng nerves. Which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya, kung mga vitamina, ang tinatanong yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at ng iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba? Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa yan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyado masipag yung ang trabahong makutingting, di ba? Yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtandaan nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh, yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin, na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy. Yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
0: Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan natin ha, ang mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh, sa mga susunod po, na programa po natin, natin pong tutugunan ang inyong mga inquiries. Dok, makakapahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programa. Ngayon ay Friday at magkarinigan tayong muli sa Linggo. Ang oras ho ng Sunday program natin 11 a.m. hanggang 12 p.m. So thank you at sana nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo mga katropa.
0: Thank you so much Doc at maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hias. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

mga Megans. Ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa Brotherhood ug Sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo

0: nakits mga Meganza. Long live! Long live!
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Nganong man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga ka

0: ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saffron Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Saffron Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: 89.1
1: Exciting.
3: X-rated sa XFM.
4: Rufa Maranas, naamagod ko yung UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: Ito Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since

0: class, vitamin C, kaya ako kaya siya nakatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skid ka Subawa. Isip ko sa kasayquiz, permigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o na Subawa.
1: Premium T3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag.

0: Apoy, always agyap po night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong home. Ang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, waga. Yes, I'm lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:44 in the afternoon. Mga katropang oras sa tun sa inyo sa Santhone Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas, labi na sa isugutan ng coffee game. O, sa mga katropa nato diyang into coffee, pero kay kanang kadi ba yung kape usay no? Careful good mo ay. Kay adunay mga kape nga daghang sagol o daghang pong pwede nga mahimong hinungdan sa inyo ang paglalain sa inyong lawas. Tungod kay taas o caffeine, pwede pong hinungdan sa inyo ang pagkadaot sa inyo ang kidney. Don't choose the right one. Oo. Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder, og malunggay. Nga, lain-laing ang inyo makuha nga benepisyo. Dito pa lang da, ano, daghan na kayo. Ako, isa-isahan, kaya kung isa sa mahumantaan eh. Basta i-research na ninyo ha, mga katropa ha. Kung unsa gid kanindot ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santhone Vitamin C o Santhone Plus Coffee Mix, maglibog na ko sa duha. Kana palang daan nga kung giingon sa inyo nga kape ka tropa mo kana akong ginainom labi na pras na ko nga pare kasi parehas na ko din nga kana gining ginatawag na tong adunay hyper acidity. Oo, okay. Muna, pag mag-hyper ka, di na ka basta-basta mag-inom o ka ng mga bisa kung sa nga maka-trigger. Sama na ako, dilipod ko pwede mo inom magbisan unsa kay mga hiwi na niya kung nang tungod sa kahapdos. Muna, ika-recommend gina ko sa inyo ha, di ha, Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nila ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawa. Ngayon sobrang kadukiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pahay ako. Basga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita. X-Rated.

Maing hapon sa mga nagpaminaw. O sa mga naglantaw, maing paglantaw. Sugo sa maing pamatasan, may labot yung mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan, Visayas, Mindanao. Sa mga suking tig paminawan, nining programang X-rated. Kung diin ang mga sugilanon, mga kaagi kasakit, inubanan sa kalipay o kalami. Hatagan o kinabuhi sa programa, diin na ana ang mga anda mo tambag, pero otro pong tambaganan. Nag-una din ha ang inyong DJ, of course, Dili Lion. Sa kaboy mag-una, ako dyan ay mag-una. Sugilanon sa kinabuhi sa nakalanglaing tao. Nakalanglaing panaw sa kinabuhi. Lahip yung panaw sa uban, no? Lahip yung panaw sa mua. Apain! Sa katapusan, morang istorya, magmahay, magpatambag, ragyapon. Ang suwat tatampo nga itong hatagan sa pagtagad karong adlawa adlong Biyernes. Kining usaka lalaki nga taga Malaybalay Bukid noon. Mga taga XFM Bukid noon, guro ni ay. O kining among tampo, o kining maong tampo karon. Atong giuluhan og lipot. Unsa ang lipot ni Dridok JJ? Gilipot. Masa mailara nato na aron mo nang ayo liso ang radyo kay aron di ko mag-explain para unya. Ato nang sugdan ang atong X-rated. X-rated. Drama.

palihog taguan na lang ko. Pagtawag ako sa pangalang RR. Bindi 8 anyos na ko, DJ. Minyo na ko. O kining akong sugilanon. Nga akong ipaambit ninyo, mahitungod kini sa akong bayaw. Ayaw-yaw. Pero aron gud inyo masabtan ang tanan, no? Dili na ako didugayon ng intro. Muna'y makahurot sa oras kaning pagkatabian sa inyong DJ. Ingon ni ini ko sa pagsugod, ang tanana.

0: Nagplano ko nga mamakasyon o nyata sa akong isuon sa Bohol karong tapos buwan.
1: Oh, ikaw. Ako gaagad lagi ko nimo.
2: Aron! Aragos!
0: Uy, si Romy maron. Lita?
2: Aron!
1: Kaiso ba, Aron?
2: Losa!
1: Ay, gaya akong ablihan.
0: Ako na i-abli. Dinay ka lang.
2: Aron!

0: sabihin mo sa kong asawa? Ha? Napatakakala lang ikaw tabi. Na doon lang kulok kay babae. Usa?
1: Diba? Huwag mong kumagsulti, ana. Takam lang ng manghura.
0: Ikaw ha? Karuha na ha? Karuha gina! Tintinalig doon na niya yung hayaw!

0: sorry kayo, Manoy, ha? Ako'y mga ayaw pasaylo sa gibuhat ni Romy. Nasayop lang siya sa pagsabot sa akong gisulti. Iguro mo ko ng utanan niya kung kinsang iyang kuyog atong usang adlaw di adto sa merkado. Yan, nakitaan man ni mo siya. Maong nangutana ka na ako kung kinsa to. Mautong, iguro sab na ako siya gipangutana kung kinsa to iyang kuyog. Yan, dugay man siya nakatubag. Maong mingon ko iya tong babae. Pero, wamang kumingon nga ikaw ang nag-ingon nga doon na siya ay babae.
1: Bida. Bida ng bana ni mo. Ako ka rin maglangkot, anana, na takka lang siya na.
2: Sa sunod gani, Gemma, siguro nga, di sa maamong ang imong magkuwang. Ingon ani o, nga nagkagubot sila. Uspon ako,

0: Ay, paita tao ka na. Dumot gud. Apo na tani, nagpaubos ha? Mitaggad ko siya dyan, nagsugat mi. Ako siyang gilaman no. Pag matuod nga, gusto ko makauli ang among kabubuton. Pero sa ba nga, gitapim lang akong kamot. Dahil lakaw.
1: Oh, kung di makikuli ni mo ang bana sa imong igsoon. Oh, ayaw pa mo kuso eh. Kanyahay, ragdaghan kayo na sa kontra ng tawhana. Kay bati, kay kinaiya.
0: Nagdumot yun siya. Dungod lang siya kung pagpangutana sa kumanghod kung kinsa itong iyang kuyog. Gidibdib na manog mayo. Puro manog nagsili ang buwang.
1: Na, pasagdi ng tawhana, eh.

0: Ikaw ang gituhuan ako mo'y nagbuhat, ani?
1: Ha? Pinsa!
0: Si Rumi!
2: Arman, anak! Ayaw na lagod pangita pa o gubot. Pasag din nalang ng bahana ng imong manghod.
3: Pailob lang, anak. Bayaw!

0: Și nu mă mucima? Că la gumbana?
1: Gide patan cu nerumi mă noi.
0: Ușa?
1: La ene gid gaiu si ag buot na ko. Human lang at dong nang utana ko niya kung kinsa tong babae ngayon ko yung ngay mo nakita sa merkado. Init na kayo siya na ako.
0: Kung siya magtanaw na yung lawas? Unyo na patang ganyan? Pero siya,

0: Hoy! Ay pagbuot ha sa kong buhato sa kong asawa ha?
1: May katungod ko! Doon kay ako siyang manghod!
0: May ikaw kalingo na kang pamilya! Pakihas na! Maong ako! Doon ay katungod! Sa kong asawa! Kung sa kong buhato niya!
2: Ako nalibahala din he! Sige na!

0: Magsulat ah!
1: Oh! Sugda ko nimo! Ano ka?
0: Madag na, no?
1: Sugda! Mga liit mo ka malukmagwanga ka!
0: Sobra na kinig imong gibuhat sa kumanghod ah! Sobra na kayo!
2: Kinukos! Kinukos sa maigo na! Igo na maigo!

0: dali ubakaw kay gutom na da. Nagpaabot na Rosalita na ko.
1: Nalibog ko. Sakit sa kutang ko.

ko makakita kinsa ang milipot nako o mi bukbok sa kong luyo. Hinungdan nga napaw nga akong pananaw, DJRC. Nakuyapan ko at tungtungura, Chinita. O pagmata na ako, daghan na kaayo og mga bunog ang ako ang mga akong kalawasan. Pero DJRC, ang mga pangutana na ako, mauni. Walay laing nagdumot na ako ang banara sa akong manghod. Angay bang mukiha ko niya? Ikaduha kung dili ko mukiha o niya. Nagdumot naman sa din ako daan. Agay ba nga daugon na lang namo ni sa away? Ikatulo, DJRC, makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit. Aron sa paglikay sa gubot, maayo ka ha nga tumana na lang nako. Apan ang akong manghod nga ginakulata sab sa iyang bana sa akong bayaw. Maglisod ko og biya, DJRC. Palihog, tabangi ko o hatagi ko sa maayong panghunahuna. Ako si RR, ug mao kini ang akong X-rated story.

0: Vanessa Williams, Colors of the Wind. 2:16 in the afternoon. Sa programang X-Rated, mga katropa. Oh. Hello sa inyo, ha? Wala lang, hello lang. Naminaw mo, wala. Magka-quiz na ba yan? Diba? Listen lang sa kahimtang ni Kuani Sander, no? Sa mga naminaw. Andam na ba mo nga muhatag sa inyo mga tambag? Bisan na utrusad mong tambaganan? Sa mga wala kaapas, no, sa atuang X-rated drama, ani ahunat ha, hunat, kaya ako aning i-flashback gamay. Ang nakitaw mong gori natin, ang nakitaw kay Kuan, anadri si GR, si RR, atong atong letter sender niya, anadri siya, anadri siya bayaw, ngayon bayaw daw, nagkabikis yan, ngayon bayaw karon ika na yung nagibukbuk yung asawa niya, yung asawa karon sa yung bayaw, o ka na isuuno niya, mga itabang, yung pagkawan, mga itabang, humapapagitabang, ano, naginawayay sila, nasukong nga yung bayaw, muna, kung sila nagdumot-duha, ano, nakulatahan siya. Ang ganda sa yung drama, nakulatahan siya, wala siya kabaw, kasi nangulata, basta gilipot siya. Matanda ko, makuha na ni mo, Doc JJ. Makuha ra. Kung isa kayo namin na rin, nakuha ra baka ito nila. Kaya tag recap DJ A, mura mag-girap. Wala mo kakuha? Giklamo man sa dili dok to eh. Siguro di, recap or hirap? Sige, atong balikon. Taro mo na itong recap ka. Hindi ko mga suko na ako. Nangasuko sila kaya yun sa doon ako pag-recap. Ani to? Inani ang naitabo, mga katropa. Visayas, Mindanao. Pangutana. Paminaw ka mo din hinako. Kaisara ko mo recap, ha? Diligin ni matunong ron, ah. Ago, agad yung madungog ka. Na. Ang naitabo sa itong letter sender, si RR. Matod pa niya. Ado na siya'y bayaw. Bana sayang igsuon, mga katropa. Ang naitabo manggod sa iya, ha? Ado na sila'y panaglalis. Nga, na-misinterpret, nag-iluganay mi sa mouse amo ang technician. So, bagay ganyan taon-taon. Ang naitabo manggod sa iya, mga katropa. Ado na isa kahigayon nga naglali sila sa isa kabutang nga matod pa gipanabi daw ni RR nga adunay lalain adunay lain kining si si pangalan nato niya. Kining si Rami. Si Rami nasuko o gisulong siya nga to sa ilang panimahay, mga katropa. Huwag mo na hinungdan, dinhinagsugod ang sugilanon eh. Nga nagdumtanay nagyod si Rami o si RR. O sa kaadlaw ay na, mga tanom nila RR, gipang among-amungan. Humani ana, mga katropa, sa pag-among-among. Wanay dagang langas. Nahitabo mga katropa, adunay ni bukbuk sa likod ni RR. Wala siya kahibaw, pero nakita niya o napansin niya, pero nagduda gid siya nga si Romy kadto. Pero ang mga pangutana manggod sa atong letter sender din ni katropa, paminaw. Niingon ang asawa ni RR nga manghawa na lang daw sila aron likayan ang kagubot. Pero mag-uulsad sini si RR tungod kay usahay manggod kinigsuon niya. Kulataho ni Romy, kaniyang bayaw. Duha-duha siya pagbiya. Onang kung utro po mong tambaganan sama sa kaagi ni RR, same-same mo kaagi, pwede po mamutambag ni RR. Itawag gayo ng inyohang mga suhisyon, violent reaction sa ato ang linya. 0995-994-6868. 0995-994-6868. una na ilag pindot ha, kung dili ka kapindot dayon o ga. Maunhan mo sa uban din eh, wala natin mabuhat ana ha. Sa mga naasa ko ang TikTok live, o sige, i-post na ko ang number para maka-appeal sa buba. Appeal-appealan ba yung kaayo mo? O yung mga pangutana ni Dong RR, walay laing nagdubot daw niya ang banara sa iyang manghord. Kihaan o mukiha ba daw siya? Kaduha, kung dili kumukiya o niya nagdumot naman siya na kudaan, angay ba doon nilang daugo na lang sa away? Sa komedya pa ni, katropang RR, sumbagay mo, di bito mo igsuon. Pero dili man ta susama ni Ana, R, ha? O inang R, pili agad ang husto o tama. Subay gud sa mataro nga dalan, R. Ayaw suon ni DJ Chinita. Makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit aron sa paglikay sa gubot. Maayo kahag tumana na lang nako na siya DJ. Apan maguol ko sa akong asa akong igsuon nga pirmi ginakulata sa iyang bana. Paita pud ani kayong tangaw. Matunga magugkaan ni R, family nimo. Imuhang asawa, imuhang igsuon. Anagay si 30 diri o lisuda, Ana. Alam po ako, di po kumuingon diri po sila ditso, kaya di mamaayo na nga tambag, no? Diba?
1: Ayaw!
0: Kapag yung taro nga tambag atong pangitaon. Jonex TV, hello sa imo, good afternoon. NDP Nathan. Laagan man ko karong panahon na, pero nagpuyo ra ko ni Mang Minyo na tangduha. Mawa ka naman ganig panihapon o tinglabang. Muli ra kaguan. Muugbok. Yan ka. Ugbuki ko!
1: Ana.
0: Shoutout kay Doms, DJ Dom Smith. Hello sa imo ha, DJ Doms. All the way from Camotes Island. Masay title sa Ago Ron DJ. X-rated the eye. Shoutout diri sa Liluan. Gikan kay Dim Young. Hello sa inyo at sa Liluan. Shoutout diha, mama. Katropa, murag pagaw man ka sa... Ay, pagaw man ka. Asa ka na concert? Wa ko na concert, ay, pero napagaw gig ko. Hi, DJ Chinita. Please ko shoutout diri sa Ming Lanilia. Kusog ka, ayaw mo diri, ay. Sure, gyod. Asa man ka banda? Eh, basi diyang makaagi ko din, ha. Gikan kay kuan, Ray Waki. Zaylene fans. Good afternoon, DJ RC. Watching sa live and listening from radio from Samal Island. Always naminaw sa imong programa. Uy, may pagpaminaw doon sa Samal Island. Layuan mo rin ano yun sa Davao, Manda. Inabin akong naras sa Cebu. Shoutout DJ from Alicia Bohol. May pagpaminaw nyo din sa Alicia Bohol. Wala na fiesta. Kinagang kay fiesta basta Mayo ay. Napansin ako, daghang kay fiesta diya sa Bohol basta Mayo. Mayog madayun, anak man lamang nga, diba? Nadayun naman po, kailangan naman po nang imbita sa kuha niya. Usama na ako pag-adto din nga, duty man ang babae. Yeah, Biyernes pag-drone, pero nga nung Biyernes ka, paspas, uy. Gusto pa ko mo duty. Huwag di mo ganang mong rest day. Talaga ba? Mura wag na nga, si DJ. Hinahinay lang daw kong istorya kay, I don't know, di kayo mga flip top battle na din comment ay. Mura daw ko garap. May pagbabali na lang magpuyo RR. O niya ka na yung magsuon, ipasumbong na sa iabana dira sa barangay. Uy, pablatter bitaw. Matay lang yung buhato na, no? Pablatter na lang na. Uy, nag-advertise man siya una-una, dira ka trabang yung change. Wala man nakabutan na stop di ay. Anyways, tama-tama po. Pwede nga ka nang modisasyon na lang dyan mo nga. Mohawa na lang mo diha day. Pero again, naroon magunda. Ako di ko gusto mo mubuhi og istorya no, labi na sa mga inaani kay family matter, magunda. Na siya igsuon. Sawal ko sa akong asawa nga pulo kabilog. Ay, kadamo, balat ang asawa. May pamablator si RR sa mga police DGRC. Magpinirmahanay sila ni Romy o muusap pagani ang gibuhat ni Romy ni RR, automatic na DJ. Ipasikop dayo na si Romy sa police. Aron mo tagam na siya sa prisuhan. God bless sa imuha DGRC. Pinakagwapa sa XFM. Cebu, katropa, exciting. Ginimugna-mugna, Doc JJ, na agad gi-comment, gina din rin. Natay tawag sa Picas Linya. Okay, hello. Hello, hello, hello, hello,
1: hello. Hello,
0: mayong hapo. Zenaida, all the way from Cotabato.
1: From XFM, Cotabato.
0: Da. Huwag yun akong ganahan kayo, Ma'am Zenaida. Unsa may matambag ni mo? Ako, nag-uul ko na itong letter sender ba?
1: Nag-uong food ko, DJ. Ang may tambag na ako sa iya, ha? At doon ni RR ang magulang ni Romy. Kay mangayos tambag kung unsa ang pwede buhaton sa ilaha o iyat o idangop sa kapitan sa ilang barangay bago sila maghawa dara.
0: Nang way abdas DJ kaday na. So, dapat pa blatter good. Mas maayo maging ang blatter good pero naa sila documents ba about sa nahitabo?
1: Ito blatter nila, unya, mag-ato na sila sa ilang kapitan sa ilang baryo. Pa-kwan nila, masaway si Romy o magulang ni Romy ang turiahan nila. Kaya para dili na maglala ang sitwasyon nila. Kaya basi mo, balos na po si RR.
0: Ang ending nila, no?
1: Sila halisod na po.
0: Yes.
1: Luoy ang mga bata nila, basi na sila anak.
0: Lisod jud, ga maabot sa punto pa ngayon, ana, Ma'am Zenaida, kay pwede maapektuhan ng ilang pagpanginabuhi, ilang kinabuhi, ilang panag-uban, ilang relasyon. Lisod jud siya.
1: Pasalamat na lang si Romy, si RR kay gilintiwa ni Romy ang
0: yung ano. Kaya waitan. Ang saon man na aruan?
1: Kaya mauna, kaya kung dili sila magpatabang, sige lang sila bawi ay wala may tabo sa ila.
0: Well. Anyways, daghang pwedeng mahimong sulbad o dahil pwedeng na tumatambag sa eto ang letter sender. Isa na na yung giingon diha katropang Zenaida. Hinaat ko nga, makuhaan kinila ang timbang-timbag, no? Lisod yung situation nila.
1: Para sa XFM Cotabato DJ. Zenaida isla katropa.
0: Yes, katropa Zenaida all the way from XFM Cotabato diha sa Maya 102.1. Ah, basta-basta ka. Digig basta-basta, Ma'am Zenaida. Thank you kaayo, Ma'am Zenaida. Uy. Alright. Okay, hello? Napaman daw siya, pinawa. Matingog.

0: Balik sana.
1: Exciting.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Miss M ni.
4: Probinsya ng Tagadalagiti si Hu.
3: Okay, Miss M, wa na tayo dagang langay. Unsa man ang imong maingwen na?
4: Ako na lang, hawa na lang sila. Diyaw, kay Kul. Okay, apagod. Dugay kayang kaso.
3: True.
4: Yan, pag magpatay naman na siya, lukay kayang pamilya. Tala na na sa iyang manggod. Platado na niya. Dugay gihapon, uso pa din ang martir. Kung kwan siya ka na iyang manghod, biyaan na lang ginan niyang iyang paala. Ay, karun, hindi na siya mabunog. Dini ka mo, siguro ang imong pamilya. Kaya mag-unsa na lang ng imong mga anak, muna kay mga anak na yun.
3: Suko na siya.
4: Papasyan kaan ang imong bayaw. Amawa na lang mo diya.
3: Pero ako no,
4: mas... Kaya ko mo, pa naman kasukaso kay Dugay kaayaw din. Ang yasam pang ang ako ang gikiha, sorry-sorry pa, balo-balo, gi... Na, lipoto na pud ka, ah. Atay. Tawa na lang mo. Tagay na lang na sila. Problema na sa imong manghod kung kulatado siya ng magpakamartir.
3: Ta, isuga.
4: Iguwa.
3: Relax sa ginawa sa kadalibi. Ginawa sa.
4: Yes.
3: Inhale.
4: Ginawa pa ko. Oy.
3: Ikaw ba, wadyo ka nagpadamdam sa kuwa sa kung wanted kilig, nagpaabot ra ba ko ni mo? Masaba
4: yun. Kapalo ka din eh, tabo, manggodron. Yan lang may ginakaw.
3: Ah, tabo rin din ha? Okay, kung ano man. Oh, ay, biyernes yung tabo din. Okay, sige.
4: Oh,
3: biyernes. Sige, salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
4: Exciting!
1: Exciting!
3: Maigi kay mga go si Miss M sa doon. Oh, hello, may nga po. Kinsa man yung anasya.
5: Hello.
3: Hello. Rahiya po na ito. Uy! Kinsa mani. May hapon.
5: May hapon.
3: Kinsa mani.
5: Ay, si Jumwell din eh. Di siya si.
3: Jumwell. Oh, ano sa ko po?
5: Ano ka?
3: Kinsa. Ano sa mga maingan mo sa itong sender karon nga? Paita po na ni problema niya. Kay kung ako pa no, dili ako pwede mo tambag ani ka. Wadjo, ma kuang tambag na kung taro ka. Ako di so na ko na ino nga. Sumbag kay mo di bitaw magsuon.
5: Ay. Para sa kuya DJ, kanaw tama tong yang giingon sa iyang asawa nga magawa lang siguro sa diha kay
3: palayo na lang.
5: Kung magpalayo na lang sila para publikay po ba nya. Pati sa itong mahon ay kuan na lang eh kanang pila ni kaso ng iyang bana kay ngulata mo siya sa kayo. Ngulata mo sa kayo niya, namatay balao doon nga. O pwede mo na siya mabaw si DJ kay...
3: Correct.
5: Kanang katungod mo na niya nga mupahil sa kaso kay gidagmalan mo siya ang bala. Ano na lang para dyan nga, masip, magkuhan kay...
3: Safety ba, safety?
5: Masip, magkakanan.
3: Isod ka ayo bag mabutang pa sa alanganin na, magpinatyanay pa sila, magpadugo pa sila diha sa ilahang... Kaya tagsa-tagsang tugkaran, daot lang tungod ana. Sa kay problema po ano iyang bayaw, eh, mura man po sa pugka ng kuan. Mura sa guwa ka pa ni Udto ba? Dahil lang masuko noon. No? Nawa na ka, Jumel? Dahil na ni mo eh. Pagkamasta niyan, buwa.

0: FM.
1: Τα πλάριξα να
2: Exciting
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng noodles na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa Clarix sana.
3: Excited.

42 RR Tagaaga Tagai og kuan Tagai og importansya ang imuhang pamilya sa karwan. Kaibaw ko nga na amo labong imuhang isip sa kaigsuon. Pero pag kalimot nga, doon na po kay responsibilidad nga protection na ng imong pamilya. Labi na sa karong panahon na nga murag agresibo kining tao nga nag naiduda na kay duda nga siya kini. Una ay plano nga gubon mo.

ikaw gusto nga tanggalon na imong responsibilidad, isip po sa kamaguang, apan kung mauman galing, ang una nimong ihatag, natambag nga to sa imong igsuon. Paliho ko ingnay mo igsuon nga barugan po diyang kaugaliyong nga maproteksyonan. Kaya kung ako lang pabasiho, no, tungod sa imong igsuon na abot mo sa inana nga sitwasyon. Kaya bao naman imong igsuon nga posibleng nga magbikil mo sa iyang bana. Pero nga nang mudagan manggihapon siya sa imuha. Kung gusto siya mangayo og tabang, pag nakita niya naka-apekto na sa laing pamilya unta ang iyang sitwasyon, siya po gitabangan unta niya ang kaugalingon. Wala niya pasagdi nga ang sitwasyon niya mo po hinungdan nga maapektuhan ang inyong pagpuyo isip usapod ka pamilya. Aduna ko'y kalagot gamay sa iyang igsuon na murag nanggigil ko nang murag ko ka nang basta nanggigil ko sa iyang igsuon anak kay ko lagi nay options nga dili mahitabo katong inato nga sitwasyon sa tinuod lang. Pero nga lagi mula ba mo yung pagka-igsuon nga to sa iyong igsuon, normal ka na, labi na kay babae. Tambagi sa na yung igsuon nga barugan ang iyang kaugalingon. Dili sangtod-sangtod kinala magpakulata siya na iyahang, bay, iyahang imong bayaw ba? Iyang platter. Ay ginadapatan siya. Ano na siya mga ebidensya, mga pasa niya, mga nangaliki nga bil. Kung gusto kang tabangan, good ni mo siya ha. Aron dili na mausab ang imong igsuon, dili pud mo buhat og angay buhaton para proteksyonan siya og ang iyang kaugalingong pamilya. Dili to mudagan sa imo og madagay madama na imo madama imong kaugalingong pamilya buot pasabot ana. Panahon pud nimo mubarog sa imong kaugalingong pamilya. Ayaw pasagdi nga kamo mismo pud maabot sa punto nga apektuhan mo sama karon o unsay gibuhat. Anda manakit og tao kining imong bayaw aron lang makahipan ni malos, aron lang na dili maka aron lang gid matuman ni ang gusto. O nang as much as possible, I would like to say this sa imo ha. Tabangi siya ka mablator imong bayaw. Karon palayo sa dinha. Kay sure jud ko nga mo kung mapabilin ka diha mo patol po ka na imong bayaw og dili lang kana mao ang pwedeng mahitabo. Doon na pa yung abot pa ng sobra-sobra na nga sitwasyon na pwedeng ikaguba sa inyong pagpuyo ng mga malinawan. Anak lamang. Sama, naminaw ka, R? Masig pangutkot ni R. I-istadihan na ba na ako ni imuhang imong kaso? Ayaw niyo daw ka sa away. Kaya hindi niyo na mga matay pa mo. Kung na pa mahitabot sa inyo, ang inyong pamilya ang kalumanok makaluluoy. Kanang kaisog usahay. Wala problema mag-isog kuya ko. Inisog masag ko usahay. Kunuhay ragoy. Pero yung mataka kita ginisog yun, masipyat yun ta. Tested and proven, ginako na. Munang kaya, bisag kinsan man siguro kung masipyat kita ka nang patuyang na to itong kaisog. Kaya di ama magawas yun na itong gingon na itong mga intrusive decision. Mga decision nga wag hunahunaan. Wala lingkuri. Una mas maayo pag yun nga dili ni mo patulan sa nagkaroon. Unahan nga may mong safety ka na mong igsuon nga gikulata nagmaayo. Gimo ng punching bag. Mora na ako maingon sa imo, R. Enta, ginaot ko nga nakaapas ka. Kaya kung wa, i-review na lang ni. Paminaw diya sa ako ang page o sa may DJ Reyna at Chinita. Sa mga kaapas sa tong drama, pwede rin madunggan din ha. Ilialan nyo DJ Reyna at Chinita sa Facebook page. Alas 2:47 na.

daghang salamat sa pagpaminaw sa mga katropa nga niuban sa itong programang X-Rated. Labi na sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Facebook Live o sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Radio App. Daghang salamat. Nangutanaw ka ba DJ RC Minyo na ba daw? Pil na daw imong edad pa from tata. Hindi ko minaw eh. Oo. Oh, kay Kapoy, kay mo musigi kong ingunin mo Minyo ko or dili. Pero mang gihapon, usulti kong mag-Minyo ko. Uyab man ako yung pangita, hindi man lang bana. May mabuhat na to. DJ Chinita, guwapa sa FB. Live na lang ko na minaw ni mo. Kay Perty, ka exciting. Ah, ma ba? Ala rin na minaw si Dexter Silagan diri sa Imuha DJ. Uy, naminaw lagi na akong ex. Ano minaw man na siya? Inangan, arabo ko'y kuay na ngumustayahang ano. Good afternoon, DJ Ray. Not Chinita, always listening from Tangke, Talisay. Kindly greet happy birthday to my niece, Jing Bacaso of Tiago San Isidro sa Talisay, Cebu. Pasarad, happy birthday to Alfie Bestodio. Hello sa inyo, hadi ang mga pagpaminaw. Alfie. Ayan. Napagaw na ba daw ko? Oh, napagaw na jud ko. Nakapansin mo? Gila ka, makapahaway na akong tingo kay do Sabado naman sada. Unsay title atong kanta ganina katong jukebox? Ah, katong kuan, unsa man to? Katong ugma na lang, busy pa man ko. Ano ang gagawin? Ugma na lang, oy, busy pa kay Koron. Ano ang gagawin? Ibayuhin niyo. Oh, mo ni mga idol ni Katropan Dok GG. Gisugo pa yung ko ni Janry Apawan, wala siya oh. Pwede ni manimo sa pulan o kanta katong first stanza lang. Ano ko'y uras? Uy, nagpanikad na ron si katropang Eric Manait. Makapiso na sa kwarto. Yung sa kwa, 50 na sa si Chinita. Wapagaya po naman. Dagan salamat mga katropa. Magdungka na yung napunta. Sunod si Mana. Adlong Lunes. Susama nga programa, istasyon, og oras og inyuhang kauban, DJ Reyna Chinita. Inyong Cebuana nga Chinita, di lang guwapa. Grabe ka lang eh. And one aha, ayaw kalimutan, 1 to 3 in the afternoon ta mga katropa. X-rated. Ibuok Visayas, Mindanao. Pero kalimut ko, maabot maninig Mindanao dahil wala ko mga parintian. Tingnan na ba ko silang actor ko sa radyo. Nagkabawas akong parinti. Ano siya? Sige na mo itong agwa mong parinti, uy. Daghang salamat sa mga katropa nga ni Uban sa ato. Alauna hangtod karo.

0: natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santo Plus Gold Coffee Mix.
1: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level?

0: 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa na mong mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: X FM.
6: Daghan ang utana na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadungka na.

0: Boss Coffee Mix.
1: Santong Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Bye, bye, bye. Ha, inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: Wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpag, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na. Santone Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
13: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para
13: wagas ang lakas!
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.

0: hanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-atubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camion Street, General Cero City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiknoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, chicken ng Pinoy.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo.

0: pagpili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon, excited.
2: 95.9
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: X FM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: X FM.
1: Exciting!

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gift

0: sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
4: X.
1: X

Glory.